lexile i ta va hi nkarhi wa 5 horas hi nga ta va na hi kuma mahungu ya mixo hi siphala hi kongoma ka nsimbi ya 6 horas yi ta va ntirhisano na Antena Nacional ntirhisano lowu ka wona hi nga ta va hi kuma a Journal de Manhã ndzhaku ka matimu ya siku hi nkarhi wa 5:40 hi khungisa swoswo hi kongoma ka nsimbi yinene ya a ni hlamuxela leswaku hi nkarhi wa 8:05 yi ta va switiviso swa ku hambanahambana 8:15 gingirika 9 mahungu ya xifundzankulu Maputo 9:15 yi ta va leti ti yelanaka ni matshamelo ya xifundzankulu Maputo hi ndlela ya mahungu 10 notisiyari hi kadeya nasional 10:10 vunanga 11 Journal de Maputo 11:15 vunanga 12 tinhlokomhaka ti nga ta vumba a mahungu hi nkarhi wa 12:30 eka Journal de Tarde 13 yi nhlikarhi Maputo 14 mahungu 15 mahungu ya ku phinda 16 mahungu ya madyambu 16:30 i nkarhi wa ku va hi hambanyisela vunanga hi 17 mahungu 18 nhlawutelo 19 matimu ya siku hi 19:05 hi nyi kuma leti ti yelanaka ni nxavo ni nxaviso 19:10 ya kuma leti ti yelanaka ni ku hambanyiseliwa ka vunanga 19:30 va nkarhi wa Journal de Noite hi 20 hi nkarhi wa kadeya nasional 21 mahungu 21:30 i va nkarhi wa ultimo journal na hi kumeka adzongeni i va hi nkarhi wa meya noite ku pfaliwa a xiyenge lexi xa mintirho ya radio mosambique tikweni hi le ka 5 hi nkarhi wunene wa ku va hi ya kuma a mahungu ya mixo lexile

Shati yamphela lihishelele leka sinkware jithandekela 16 minutes mitri ya radio Msambiki emisor provincial ya Maputo reto le lumba Jose Ariel Makwaku loya kushuvela ka mishwa hombe technical mine Virginia Mandla tumchelo wa mova DH Bindi ifikile kuvene nempela hisa mahlweni mitri ya radio Msambiki kamvulwa namuntla lane hi kushuvela ka vusha dzinene kugendla muka itindlela tinene ivula lishile ka cobrador lishile ka vachele va mimova lishile ka valavele va tiko lishile ka valavele va ta mafa belen lishile ka swiyenge swo hambana himbana swo vana va tiko leswi va simamaka ka swona hi ku veneni va kota ku landza yini a mintirho hi ku hetiseka ka yona impela mametikali makumiwa hi vatirhi endle muka ku va hi famba hi ya kona maha nchumu ku va u ta kuma nchumu loko u nga endle nchumu u nga ta kuma nchumu a wu xeni

0: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedhlele wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makarata mantshwa. Makonsulta ya vamama na vatikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile.
1: U nga chavi ni ta va byela.
2: Kunene lishile izinkwara zina 23 minutos jitatekala 16 segundos jipapayana. Anga fambanisi yamphela. Yo baya mbinzula. Nkarhi wa kuva hi kongoma ka machapo kulandzeleka mintirho. Lishile ka varimi va tiko. Alo selamphela. Vathula hi kongoma ka simbi ya sazore. Nkarhi wa jornal da manhã in tirhisano na internacional.
3: Radio Mozambique. Tendimuka na imisoro

0: Pumba. Ha. Se swi vula swaku ti dlaya hoxe.
1: Ixi. Hi swoleswo u bi kona. Langusa. Loko lixa ku lomu hi khomaku kona. Na ku khomi vanhu vanyingi. Hi qhevulana ndleleni. Hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini. Sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi.
0: Swona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi.
1: Xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipu, a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa. Loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana, ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.
2: Kungalikhali wa sungula mtshantshwa vunanga Phatima Maputo 2026. Unga sali ndzhaku.
3: Phatima.
4: Xewan, loyi nongonoko Aprenda Mais wa Banco de Moçambique. Namuhla, hi ta kanela hi Metix. Xana u sama u swi twa va kanela hi Metix? Xana wa swi tiva leswaku a tirhisiwa ku yini? Metix. Iye ntshela dzaku hakela hi xihandla, dzi nga kone ku mabangu ya ta mintengo, dzi ku na byaliselaka ku zhumela mali ku sukela ku bangu dzin'wana ku ya ka dzin'wana hi ku kahlula swinene, nkama wini na wini, masiku hinkwawo, ku katsa ni vugamu bya vhiki ni mafiriyadu. Xana dzi tirhisiwa ku yini? Swi na byalile. Nghena ntsena ka switizo swa bangu dzaku, ku fana ni internet bank, ma-applicative, kumbe USSD. Inaka, wa swi tiva swaku hi wini ntsengo wa mali u fanelaka ku va u zhumela hi siku. Hi Metix, munhu a nga zhumela ku ya tlhasa 200,000 meticash hi siku na a tirhisa nkonta. Kasi tinkomponi ti nga swi kota ku va ti zhumela ku ya tlhasa 500,000 meticash hi siku na kone hi ku tirhisa nkonta. Ku ni swin'wana, aka mutirhisi a leswakwe. Xitizu lexi i mahala, kasi ka tinkomponi, mahakelela ma tivisiwa hi banku, nakone mahlayiwa na dzingesi na zhumela mali. Kambe, nkama hinkwawo, dzimuka akuva u vutisa banku dzaku, akuva u kuma yentelelo wa matirhisela ya Metix. Hi xihantla, hi ku na byala ni hi ku dumbeka. Metix, mali hi xihantla.

0: Hoshukuvala mngani, imaka mu.
1: Lana ninga kona laha swa ku ntaku yini ani swi tivi.
0: Ku honeki yini kambe kara leka hi swo biya. Aishe ganga ndambi itekeleke hinkwaswo.
1: Hi yo ndambi phela ni shukuvalisaku. Karta unlanyezane la nwana wa mina, lifambi ni mati. Ani swi tivi swa ku ntaku yini ku sa phela masiku mafikile.
0: Ani ku swilo swa lisima swi ku shukuvalisaka. Kasi karta unlanyezane. Huma ka swona leswi
1: ninge humi ka swona mungani hikusa swini lisima likulu swinene leswo loko nwana nga tlhaviti ngezana tivekisiweke anga tshuka kuma mavabya ku hambana hambana
0: wena ni ku landzelela minchumu
1: loko unga landzelela swileleto swinga ta ku fambela khwatsi vatsongwana vafanele ku tlhaviwa tingezana hinkwato letivekisiweke ku fanani ya xitsinani kumbe ximungwa mungwani Na minyezani ya kuvhikela ukhwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungani.
0: Tinyezani ta kona ti mahini ku tala.
1: Phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi. Ku ni tinyezana u fanele ku veni u tlhaviwa. Loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti, hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi. U lava leswo wena?
0: Nada weno. Phela nambi mina swa ku karhi ta un likwini a ni swi tivi. Nali lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana.
1: Ma swoswo hikusa nyezana i vutomi. Loko u nga li kumi ka ritawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela. Va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mu tlhava tona.

Bzixile. Hikwalaho ka ku jeta mhaka ya xitimela anjhanjini kongomaka etikweni ra Afrika-Dzonga, hi ndzelekanini wa Risano Garcia leswo a kilometro 63 emugangeni wa le Moveni, namuntlha a swi koteki ku va xitshungu xi fika etikweni leriya hikwalaho ka xitimela. Mhaka leyi yi humelele tolo sonto laha exitimela xi nga ha sukela etikweni ra Afrika-Dzonga emugangeni wa Komatiport na xikongoma a terminala ka rivala ka Matsolo xi jatameke hikwalaho ka njhanji leyi, nakona a xi pakelele eswa ta migodi. Murhangeli wa ta ntleketlo ka ngopfuni ya CFM Eli Dubata a vule leswaku a xi tiveka exivangelo xa ku jatamaloku ka xitimela, laha a yi nga teke hi kula leswaku hikwalaho ka mhangu leyi namuntlha xi to famba ntsena ku va xi ya fika edorobeni laka axidorobanini xa ka N'wamba. Murhangeli wa xifundzankulu Maputsu Manuel Tule a humelerisa endlaveko wa ku minkinu ya ntumbuluko a le mfanelo wa vumbani ni ntwanano ndzeni ka va ka xin'wani. Loko a ya mahlweni, Manuel Tule a vule leswaku hikwalaho ka swiendlo swinyingi swa ntumbuluko kun'we ni swihena swa xitshungu, minkinu ya ntumbuluko yi kumeka na yi voniwa swa nga xikombiso xa vumunhu ni vun'wana bya Mozambiki. Murhangeli wa xifundzankulu Maputsu a vule marito lawa emiqovela hundzeke exifundzeni xa ka Manyisa ka nkhuvo wa Quinta Edição la Festival Provincial la Xigubu, lomu ku veke ni chumela mintlawa na mune ya xigubu leyi yi sukeleke ka ntlhanu wa swifundza na swinharhu hinkwaswo swa xifundzankulu Maputsu. Swifundza swa Magudu, Buwane na N'wamba swi kunguhata eku endla eminkhuvo ya wu kombisa empfindla la miganga leyi a ku fambeni ka hweti ya Setembro a taka. A ta va hi masiku ya 12 na 3 exifundzeni xa Magudu, 16 na 18 exifundzeni xa ka N'wamba na 25 na 26 exifundzeni xa Buwane. Xileswo hi vontlhanu hundzeke varhangeli va swifundza leswi va hlengeletanile exifundzeni xa Buwane a ku va ku haxiwa eminkhuvo leyi laha ka yona ku nga ta kombisiwaka empfindlela nyama ya homu a Magudu, nyama ya mbuti a Mun'wamba ni nkhuvo wa huku kun'we ni ximati xa Buwane. Loko a vulavula hi ntirho lowu, murhangeli wa xifundza xa Buwane Lazaro Mbambamba a vule leswaku hikwalaho ka mikhuvo leyi ku kumiwa ku va a le mbulu wa mikhuvo yo fana swi nga ndlela ya ku hluvukisa emiganga leyi laha ka yona ku yimeriwaka ku va ku kumeka evanhu vanyingi na va sukela eswifundzeni hinkwaswo swa xifundzankulu Maputsu kun'we ni swin'wana swa tiko. Papa Leon XIV tolo a tsatse exitshungu xa matiko ya misava a ku va xi nga khohlwi lava va xanisekaka hikwalaho ka tinyimpi ti vonekaka ka matlhelo manyingi ya matiko. Ka marito yakwe, Papa Leon XIV a nga xingometanga ematiko lawa ma nga ni nyimpi, kambe a kumise ku xikuvala kakwe na a vula leswaku a karhi a vonisela hi vunyaminyami enxaniso wa vahanyi tiko lava va nga karhi va xanisiwa hi tinyimpi leto. Murhangeri loyi wa kereke ya Katolika a kumise ku xikuvala loku nkarhi a hlayisisa emarito ya varhule va chiwaka Angelus emugangeni wa Castel Gandolfo kusuhi ni dorobeni la Roma etikweni la Italia, lomu ku veke ni magidigidi manyingi ya makholwa ya Katolika. Ka leti tilelanaka ni mitlangu ya ku tiyisa miri, tiva leswaku inkomati wa xinavani a Bidi Sportivo ka Matsolo ha mabolo mambirhi ya ku yanguriwa hi lin'we ku va ka un'we ka mitlangu ya 10 jornada la Campeonato Nacional Segunda Divisão hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu. Ka mitlangu yin'wana, Eshfa Football Club 2 17 de mayo 1 Lingamu na Clube da Manyisa va ringanile a 0-0 kasi Clube wa Marakweni a be Umbeluzi ha 3-1. Man'wana mahungu ma vula leswaku Xipanya i muteki wa xikotela xa Mundial 2026 ndzhaku ku a be entlawa wa Argentina ha bola lin'we, kutani Argentina a kumeka ka ndhawu ya vumbirhi ku vona entlawa wa ka ndhawu ya vunharhu ku kumeka a nga tirhiseri classificado ku kumeka a sirhisana la Inglaterra
França lili linga ba França aseje uma bola yakuyanguliwa amune lawa ave mahungu yankarilo mangwane mabuya inkari wa ntroveto mishonene.

0: unga ta urula kamani anzwa luwolowo unga ta udzela mani unga ta unyika mani inzwalo mpela Fernando Sidomu lishile
1: Jose Ariel Makwakwa atlangela ngoku swinene nego aswifeni kuphinda se udokotela
0: eh
1: dokotela Makwakwa
0: eh kan mambo
1: wa bona ku akotsama amuno malembe kumbe tlhano malembe na ufunda akuba uve shokari hayi nkarhi wukulu lowo
0: nkarhi lowo i wa ku va u twisisa leswi swa ku va le maha nchumu akuva u ta kuma nchumu kanimambo se xa lisima hi lexa ku dyondza hi van'wana swi cuvuke ka van'wana u teka leswa swinene se kola kaya ni yeni chivuka ni vona leswaku vamakwerhu vanyingi hi nga na vukola a va ni tivisanga kambe hi lava nga ku dyondzeni va ti hitaka hi ku dyondza se ka mpfhuka wulo ka vayingiseri mini kalile ya vanyingi vayingiseri a va ni kuma ngeni yo cinca a na ha fambi hi laha swi fanele ku va ni famba hi koho a na ha bi hi ndlela leyi na ni ba hi yo tolo kambe a ni ya xikola hi leswaku a ni dyondza se nkama wunyingi wa ku ni tata bala a ni le ku dyondzeni ka mabuku ya kambe ku dyondza ka hina loko se ku fikile makumu
1: wa vona ku hikwalaka ku se mi ti tidyondzo se mi ti dokodela mi nga cinceni manyela
0: na a xa lisima ka vutomi la hina vanhu swi lava ku hlonipha a munhu mun'wana swi lava ku ti hloniphisa we a wu munhu bya wena xikola xi helile a ku helanga leswi nga nhlokweni ya mina a rihanyo ra mina hi lo lela tolo ni tolweni la ku tiva ku hanya ni munhu ni tlha ni hlonipha munhu
1: wa vona madala Ariel Makwakwa na Maki Lucy
0: hi so
1: i vanhu nyamundla leswi va ku vona leswaku va ni lisima ngopfu swinene lowu nge ti Ariel Makwakwa wo va na hina laha a ha fanele kuma xihingo
0: ni tsaleliwe ncwadi ya ku yini endle ni rila ni ta ku byela hi ku khwimbe tlhelo lelo va tsaleke nya a ncwadi leyo i George Jeje hi kusukela aka Gaza George Jeje ka mina i bava hileswaku i tiyo a hanya ngopfu ni bawa wa mina se loko a voni swa ku ni hetile xikolo kolomu ka swibukabuka a yo tsala ngeni ku tsalela leswaku a xifeni n'wananga hileswaku ni li papayi wa we loko a hanya marito lawa a ta mabala hi wolawo ni ma fikisaku ka wena se swi ni endle ni rila leswiya majini rila hi ku ni ku papayi a kwini ku va ni ta tipatsa naye ya
1: Sí.
0: Ya at chef ta hina na tona u se ti fikile
2: se loko u vona chef yi fika ndzi ti ku chava chef loko a za a ta na chef zawuzawu swi nga ta lunga va lava ku hi nyika mali va lava ku hi tsema mali
3: Chef Zawuzawu lava loko va vone mela ku rulile
0: ya yo cha
3: ndamba nga vona we
0: ja hi chava ku tlhela ku pima ku ku chava ku ku chavisisisisa
1: hi xi xi vona u nga xivanga Makwakwa
0: na
1: mutile ku se hi xi xi vona ka xi vona
0: na mina lexi ni tsakisaka hileswaku chef Paulo wa ni tiva swa ku hambi ni wona na chava xidyoo
3: nada no tata mukomba chef a nga swi tivi studio chef Zawuzawu
0: nada pa ja se mivulavulisi mani u mutshika tolovela ni ta lava siku lakwe la ku se ni mi susa gabinete para mina yi heta ta endla radio
3: Ayelwe
1: ene pushla radio Makwakwa Alberto Paulo a ni kare ni tlangela manu zizito yola ku sala dokotela
3: oh eh
1: a ngwele ku hey wa tiva ku utsamile enthano malembe ukara la ka vayingise se afre mo a bahlamisha swa a kale makamu se ni makuela mi ku se dokodela
3: fosi aku me 15
0: nani nga tabala leso swa ku ni ani li kala yini so loko so swi khwimbana na microphone u pfulekile a swa hana ku tlhela ndzi se ni fakaza nchumu hi swona
1: vafana va swi tiva swa ku i dokodela nga laha u nga cinci manyelo
0: nada
1: me
0: ntswali wa mutini ku nga ni xihlonipho hi kuleke hi xihlonipho se xihlonipho leswi makwerhu xi nge cinci
1: a swi fanele ku cinci
0: nada swi nge cinci kambe hambileswo
3: inaka se ya famba
0: a motela swoswo ntse
4: se
0: ni kombela ku va u byela vayingiseri hosi vito na wela ku hetiseka u libala nyamuntlha nompodi va ku tisile u huma mahala losa vayingiseti se u va byela
5: ya dixeli vayingiseti va hina i mina Dionizo Antonio Zawuzawu
0: I hosi ya hina leyo. A xi tichi loko xi le mpfhukeni. Ya. Hi hinkwanta ya hosi ya hina leyo.
5: Eka ni mamba.
1: A tlangela madala
0: zawu. A tlangela madala zawu zawu.
1: Na hi kona.
0: Kambe loko mabu zawu zawu ni ku tlanga. Xa ku xibongo xa ku hi kunene.
5: Ya hi xibongo xa mina.
1: Ina ka loko se hi ya mahlweni makoko ni gingireka maputu. Eh itwa leswa ku wa vona ku ku ni mpilo humeleke xina vana
0: ya xina vana vusiku bya tolo a dzivanga dzinene eh maphorisa malandzile ntilo so lexi ni aka ni xichuvuka ni xivona hi leswa ku kuna andota ya nwana wa Msambiki leyi yitegeta luza vutomi ka vusiku la tolo tlhamuxelo wa ku hetiseka a ni wu tivi na tshemba leswaku maphorisa ku fambeni ka minkarhi ma ta bala xa ku karhi kambe nge munhu loyi a kumiwa na ha le a bangeni mahungu ndlela lawa ni nga ma kuma ma bala leswaku nge munhu loyi a laviwa hi malembe ni minkama ni tin'hweti ni masiku ni mawora
1: na hehliwa ku ale mushambaji
0: ale muyevu wa vanhu ku vandza ku kokoshwa timale ale mudlai wa vanhu vanwana ale munhu lweyi na vata va mulavetela hikola ka swijoho swa ku tala a hlekela ka sona nako navo nge vali na yena vo ku veni mfambo lowu wa maphoyisa nyana manga ta tshuka maduvulule hi tinhlavu hi munhu lweyi
1: ku veni khambi leli va kumaneke na munhu we no kinjana ka kudulana va dulelana se munhu a vavisa maphoyisa mambili se a kuli xibiti nyana xa maphoyisa a ku kumiweni ka yena a munhu jalele Narciso Sambo
0: vale Narciso Sambo
1: lakola xina vana mavoko a
0: mavoko kumbe makovo
1: makovo a vitula la mugangeni vale makovo swa vale makovo
0: ya wash na vana makovo lweyi na vhela kutave ku humile tinhlavu hambe ni nga tikontanga kambe va balabala tinhlavunyana leti ti tirhisiweke hi maphorisa ku dlayiweni kakwe hambileswi mitlhangano yi nyingi ya ta ximunhu ya xitshungu ya yi kombisa ku sola ngopfu swinene hi maendlelo lawaya ya maphorisa ka ku bala ka maphuka mitlhangano leyi bala leswaku Msambiki a hi seveni xikhatiso xa ku endla hi ku dlaya se hambiloko swi tikile hikuva munhu lweyi ka khambi leli va mu kumekanga na xibamu a swi fela ku va va endle hi ku mu teka ku va a ku yangula ka yena i li ndlela ya ku va ta ta yangula hi rito lako
1: mayelana ni swin'wana leswi a hi swivaka swona hikusa hi xinawu hi tshinyela nawu wa Msambiki a hi nalo a hi na xo xikhatiso xa ku dlaya swi nga a swi ta kota ku vena a pfaleliwa tshama malembe yo hlawu na loko jele hikwalaho ka minandzu leyi a ta va na hehliwa yona si a mihlangano yo hamba nambana ya ta
0: xitsi ya yi kombisa ku sola ngopfu swinene swinyingi swi balabaliwaka ku kala ku vava mukume anga na xibamu hambileswi maphorisa hi wona ma nga ta nyikela a hungu leli kombisaka leswi va nga ta va va tlhangane na swoho
1: loko swi vona kuka swibukabuka lomu ku ve ni ku
0: tserama
1: ka misaveni ya ave ku ve ni nkaninyana lana swi sindzeke no va a va mufakile a ngomoni ka voko lin'we kambe ku ve kumbe maphorisa mo pima leswaku a ta tshoko ani vanghana a ntla wa yena ku ri makusuhana a yi
0: Ey ya laya seso lava procure vale na ona maphoisa lawa loko ko tsumbuluwa leswaku matiri sentamu hi ku tlulisa na ona vo mafanele ku va makhatisiwa makhatisiwa hi tindlela ta ka hambana hambana maphoisa lawa makongomeke ndawone liya seleswi swa hata sentiwa ku va ku voniwa xinyimu xa matshamelelo hi ku swa tiveka leswaku munhu loyi ina a laviwa ene hi swo kambe ku anakanyisiwa leswaku ku nga tshuka kambe ku va ku baliwa swa ku tshuka loko hi kona kumbe ku hetisekanga swi lava ku va swi ku yini swi sentiwa
1: hleliwa swi hleliwa hi xinawu
0: ya
1: kambe ku ni mhaka lexi a xinavani nyamutle leswi va dzukile va nyiwa xinavani va vona ku makoko mina ni maxaka sini ya xinavani
0: na mina
1: a loko hi bule mhaka leyi na vona hi lava ku mise a wu chava ngopfu swinene kusa lo jaloli le kumekeke ka mangu le a le jala ku a le tiviwa ngopfu la xinavani
0: hi n'wana wa le xinavani
1: hi sambu
0: ka sambu hi loyi kusuhi ni kaka mina la ni nga chada ko ka ubisi ubisi hi kola no ba wa mi ubisi i luzile kambe hi kola ka sambu muganga wa ka sambu
1: a xilato a simitela la le xinavani swo le ka sambu
0: si ikola ntiva uko hiko ka muganga lo wa kaka he
1: i jela ka xinavani la a xitsunguli avanye va xinavani va le ni ku dzuka ngopfu swinene loko va tivi swa ku hei a ti a swibamu leswi nga swi twa a swi daya a jani va ku hi ximayamayani hi makovo luya a swilo se swi tanyimela ku hi xinawu ku tiviwa ku va leswi a xopaxopiwa
0: I ntwini swi nga ta va swi endlekile hi ku hetiseka ku kambeteliwa yini ha tshemba leswaku maphorisa ma ta hi nyika ma ta basisa a mahungu ma ta bala
1: u vona ku ya hi mugqivela makuwakuwa ku ve ni nkhuvukulu ngopfu swinene le ka manyisi ya ku kumekeke varhangeri va ka xifundzhankulu va kuzi vulavula hi guvernador Manuel Tule hi vulavula hi mukombisi tlhelo mukombisi wa
0: ma xi ku jiwile ka nkhuvo wolowu
1: jiwile ya a le kona
0: ntivo loko va za va ku nkhuvo be nompona le nkhuvo wa ku
1: Gimpa is the sound festival provincial de culture
0: a ku dliwile nompona le Gimpa is the sound porque loko va zava ku kinta ku ve ni primera ku ve ni segunda ku ve ni tercera ku ve ni quarta se a loko vanga janga ka tindawu leti ka leya tolweni ku jiwile swakudya xijiwile xikhafu
1: a xigubu xibiwile kana nisi a xigubu xibiwile kana nisi leswo jiwita ngopfu na kulora ave atwa ntri kulora ave atwa eva tangi vangake va xigubu lava va vulavuleke hi ntsako wa vona va kombiseke leswi a va swi navela ku maputsu a leswi swona mayelano ni vulandzi lebyi bya ntumbuluko wa xigubu a hi tona ni emangulo a mabulu lawa a veke nawu hi xi vita ngopfu ni valandzi lava va mitlangu ya xigubu oo i ta va hi wona lawa hikusa xi vita ngopfu a ti lana kuni vanhu va nga ka buleke na vona na va vulavula leti ti kombisaka eminkino leyi ya xigubu kambe swo swi tatwa lazaro mamamba na yena hi wontana hundzeke le ka a Buwani va hi yena Lazaro Mamamba ngeva xifundza xa Buwani na Carlos Musanyana murhangeri wa xifundza xa ka N'wamba na nimurangeli wa xifundza xa Magudu loko va xe va lomu va xeke ile titelana ka ni mikhuvinga lava kona ka hweti ya September ataka ita vulavula ka hi mpfindla wa swifundza leswi a swinene
4: leswi nga yenchalani ku veni palusha leswaku a xifundza ntsongo xa ka Bwana xa tipatsa na xifundza ntsongo xa ka Muamba ni xifundza ntsongo xa ka Magudzu leswaku hi hweti ya September ita hamba a ma festival hi xiheno a swikoti ku switswa ku vambeni va le ha hi kuni uvakacha va ya Joni kumbe va ya Brazil va vakacha ka muni kumbe nhlalo va masidadi koseyo se hi nilani kaya a hi khange swivona sweswi leswi hi rhandzaka ku hamba hileswaku hi amukela a vanhu vamba uvakacha a ka Muamba loko hi fika ka Muamba hi hweti ya September hi dia 12 kumbe 13 hi ta famba ko se hi dya nyama ya mbuti a Muamba Fest hi kulungela leswi vafuwi ni vambeni va Muamba va hambaka swona loko se humile ka Muamba hi ta famba Magud hi dya nyama ha swi tiva swaku Magud hi tikula nyama hi vhiki ya 19 na 20 Festival da Cal. Se loko hi humile a Magudi hi famba hi ta talana lani Bwana lani Bwana hi ta jaini lani kuni tihlapfi ta ku nandzika swinene va tilapia lani ka nambulo va umbeluzi lani kuni lava va hlayisaka tihuku ta ku nandzika nakona kuni nyama kuni ximati a ximati xa Bwana ma swi tiva swikosi hinkwaswo ku ni makhofu masaladi hinkwaswo hi ta patsa hi hamba nkhuvo wa kahle a swa lisime ku ve ni lowu a vayimbeleli va Mabuwana podi va yimbelela ka Muamba ni Magudi a vayimbeleli va Magudi podi va buya va yimbelela lani Bwana a vayimbeleli va Muamba podi va yimbelela Magudi ni Bwana ento ya hi ta hamba a mpatso kumbe a intercambio ya xifundza ntsongo leswinharhu a ku ve ni hi dyondza leswi Magudi a nga na swona a ta kombekisa hi ni Bwana hi ni nambulo wa umbeluzi hi ni Pikage Lebombs hi ni swo tala na hi ni ta kombekisa lava lava Muamba na vona va ta kombekisa se leswi ndzaka hamba swona hi ku ve ni hi van'wamabindzu va vona swaku i ntswini leswi Paul va hamba negosio va ganya wa swi vona leswaku loko munhu a hamba negosio a rhandza ku ve ni a swi tivi swaku mundzuku ni ta xavisa yini se Paul ku kota ku xavisa a Bwana ku kota ku xavisa a Muamba na ku xavisa a Magudi
1: a ri hweti ya September ya mikhuvundza
4: September se loko hi ti loko hamba hi ta hamba katsakanya swona swaku i ntswini swi nga famba kahle ni leswi nga ni phazam entawu ku ve ni hamba swigoni ta siri disamash a yi lavi ku ve ni u nyema swoswi hi ku sa uvakacha a ntsena ku uvakacha a ha handle ka tiko podi hamba uvakacha lani phakati ka tiko va le tourisme interior
1: xa Magudu loko a vulavula hi mafestivhalo ma nga ta va kona kumbe ni ka hweti ya September na mapatsa eswifundza swinharhu vulavula hi Magudu Muamba na Bwana lana n'wana ku va le hi September leyi a ta va nyama n'wananga nyama ya n'wereve
6: mpela
1: hikusa a ta va nyama ntsena a ta va nyama ntsena nyama ya mbuti ka Muamba nyama ya homu a Magudu nyama ya huku ni ximati xa le Bwana vale hey a ta va tipanela ndze
6: munhu hi laha nga ta swi vona kona leswaku ya ni le Khensemuseni
1: Khensemuseni tshima ngopfu swinene se makoko a hi vulavula hi nkhulu wo veke kona hi Mugqivela Kamanyisa hikusa le Kamanyisa a xigubu xi vuthiwile
6: a hi kongome ku ya hi ya twa lava va
1: swaleke na Juvita ngopfu.
7: Himini mandalaza tembe yini ku mushigubu iko ku nyosha ku sa helani na hini kumana ku ni magrupu manwanyane ya professor Jaka Maputsu hita sukalana hi shuzile ku hiti ba buri hinga hlaya swa ku na hini le hehla ka swona ka sinada hi dondisana hinkwezo loko ku ni ma festival enkolo na hini xikonde xi donda wo xona kona ka magrupu manwanyane purisi titwa a ku nyosha hi ntamo a ku participate ka festival leti
8: hi ni mudondisana ka swona ni mintlawa yin'wana ya xigubu ku fambeni ka festival
7: lana ha vonana porque hi ni ku muxipresan xa xigubu a ti hi kixawundzha ku khanela hi khanela loko ku ta hela a mati wa sangu hinkwawo ku ni va mestri van'wanyana va xigubu ni tlhanganeke na vona lani va ku va dya ku tshama hi bula swin'wanyana swa ku television hambi hi ni hi ka swigubu hentshaku na yi nge festival hi nga kumana hi lunghisa lexiyani lexiyani ku ri su swoswi hosi xitirana bembembe ra loko hela leswi hi duma forma inzolada ne hi hamba balance hi swi vona hini kwihi hi mabindzu va zazu hi ku hi swi vonisima swihi hi nga yantswa kwini swi nga kwihi swi endzisama swa swona
8: mavonelo ya wena xigubu xa xifundzankulu Maputo xa tlakuka
7: xa tlakuka xa tlakuka
8: hi leswi cinceke ku ta fika swoswi
7: ku enxeka hi ka makinela ya kona ni mabela ya kona ya xigubu xiya lomu mina ni pimisa swo ka xigubu hi swona porque a nkamalwana a hi hlaya swin'wanyana ku xigubu na mi ni nga kholo xigubu a xigubu yi nga fambeni hi tsutsuma ni ntumbuluko loko ku laha ku ni bateriya ku ni ja swi u nga swi voni swa ku impela hi ya kolani loko ku ya ka ya mbaliwe xikhumba ku ambaliwa leswiyani leswiyani epa a swi tiva swa ku i macondition xa kata group television maxi swoswi a swi vona swa ku nambi ndumentari hinkwezo a nge a swi fani
8: loko u cuka a xigubu xa xifundzankulu Maputo wa hi matshamela ka masiku ya vugamu
7: xa tlakuka xa yantshwa ka masiku ya vugamu a ti ntshimatshima ka festival dod leti va byambeleke pra hini swigubu na swi vona swa ku loko ndzi komparara ndzi hamba a comparação ni ma edições da uma ngahunda kuni diferença a diferença de cloud zone dica positividade shoshe
9: Carlos André Alves loko zai kumeka ka festival ya xigubu hi swaku a ntlangu lowu vhela i ntlangu lowu vhele hi nga wu kamba na hi ku pfara hi tlanga hi pfara hi nge swi satiki kani lexi xi yimeleke ka ntlangu wa festival wa xigubu ku ve ni hini ntsena ku tlangisa vatsongwani para ku ni minchumu minyingi sa ka swoswi vatsongwani ka nkama wa swoswi va zanda ku ve ni va fambafamba hi ntamu vaganga manje loko hi tlanga ntlangu lowu i ntlangu wa ku ve ni kota ku ve ni khoma vatsongwani va vambangumun'we a nkama va yinsaraku a nkama wa ku ve ni va muka va famba va ganga va vi na wona risi swi endlaku swa ku vatsongwani va teka hi va hingenisa ka ntlangu lowu para va ta tizamisa ta kota swa ku pumba swinyingi
8: hi lini lisima la xigubu a xifundzankulu Maputo
9: a lisima la xigubu leswaku lexi ndhavuko a ndhavuko hileswaku vavhovo hi vona va nga sungula timhaka ta ntlangu wa ntumbuluko jana hini vatukulu tekiseri hi landza lani vavhovo va nga famba kona mpodi lahla a ndhavuko ya ka kwezu leyi vavhovo na wexe va yi sele ku yona
8: loko cuka a xigubu xa xifundzankulu Maputo loko cuka ka masiku lawa ya gamu swi kumeka njhani
9: swoswi lowu ni xi lavisa xigubu masiku ntshako xigubu swi xi tlakukile swoswi leswi ni swi lavisaka lowu ni lavisa mitlanga xigubu swo la swi ya hansi a swa ku kenceka hi phakati ku swoswoswo hi lexo ka ni nga xi tivaka
10: hi mina Joseph Linga Simbini mina ni lomba matola responsable wa grupu ya mahlantswani hi titwa ben porque hi dondza a muxumu ya nyuwani na hini hi nikela xiperensa xa ka kwesi
8: ku ta fika swoswi swihi leswi mi swi dyondzeke hi kola ka xigubu
10: hi dondza a ku cina ka tigrupu timbeni swa ku na hini hi swi tiva ku hi swi cinca hi swi cinisa xa ka kwesi leswaku ni nga swi tivi
8: hi swihi leswi u yimelaka swona hi kola ka festival leli handle ka leswo swi mi swi dyondzeke
10: Leswi a ni yimela ku swi vona i le ku a xigubu xi ya mahlweni a professor de Maputo hi kontinuara ni mitlangu leyi i nga nyimelela ni ku hi kumeka ku hi huma hi ya handle hi ya kombisa lexi i nga xigubu xa ka kwesi.
1: ave mutrikulo ri zvita ngovho loko abuleni vatange va xigubu a xifundzeni xa Manyis fomene ka quinta edition do festival provincial de xigubu la kuweke ni chumela mitawa na mune na isukela ka hinkwaswo a swifundza swa xifundza nkuluko makwapo ile kana zvora zvino singwande ku itumino
6: nkarhi lowu hi kunene wa ku va hi amukela valikwerhu lava faneleke a ku va va tamela lexi xiyenge xa mintirho hi lerimi la xiputukezi na mi vona ku Victoria se a hi nyimelile a ku va mpela a nghena
1: a
6: ta kampfula a xiputukezi
1: i kuma vo vo tlangela loko mi swi kote vo mi hi amukela ka lexi xiyenge namuntlha hi swi koteke ku heko namuntlha mi sungule ku mundzuku hi ta va kola mi endla va kola mitwana wa le hi ta va kola teko hi wontlhanu
11: Rádio Moçambique, o emissor provincial de Maputo, transmite a emissão em língua portuguesa.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 13 horas, Mitoa Mentoria, emissora provincial de Maputo, a Rádio Moçambique, Amfuken, e como é que 102.3 FM, em 1008 onda média, Movulo, a 20 de julho de 2026, em Camocuai, com a Mxicani, Maputo.
2: Inhlikani Maputo. Noko nokota majungulo ya siku a xifundzha nkulu Maputo.
3: Inkomu inhlikani mwingise toronzeka ka Radio Mosambiki Misoro Provincial de Maputo hoyo ka lexiyenge xa mongu ya nhlikani ya xifundzha nkulu lexi. Mosambiki a lavela a va a yehlisa ku fika ka 35 kumbe ku hansi ka timhaka ta lefu lavatsongwana va hansi ka ntlhanu malembe ya ku velekiwa ka lava va tswaliwaka va gidi ku fika lembe la 2030 lechiwaka swi nga ndlela ku va a kota a va a kuma lechiwaka objective the development sustainable or the years swifundza swa magudu Muamba na Buane swi kungwata kwa swipatsana a kundleni ka mikhuvo ya mpfindla la swifundza leswi laha hi weti ya September n'wata va ni mikhuvo hi nyingopfu swinene yelanaka ni ku magudu a kombisa ku pfundza kakwe hikwalaho ka nyama nakona Muamba a ta kombisa epfindla lakwe hikwalaho ka nyama ya mbuti kasi Buane a ta va ni nyama huku kun'we ni ximati xa le Buane swi nga ndlela ya ku khutalisa en'wamabindzu a ku va va simeka emitirho ya vona emugangeni lowu mugqivela hundzeke le ka manyisa ku ve ni nkhuvukulu ngopfu swinene wa mitlangu ya xigubu laha ku xumela mitlawa wa namune ya ku teka hinkwaswo a swifundza swa xifundza ngwe maputsi yi tlhanganeke ku ka manyisa a ku va yi kombisa emalwandla ya yona hikwalaho ka mikino ya xigubu lawa man'we ka mongo malamutseke ka lexi hi nge kuve ku chumbutela ka siku la namuntlha namuntlha musumbuluku i siku la 20 ka hweti ya julu ka lembe 2026 ka mikarita ka u ta va u pangato va me Fernando Sidumu ni lulamiseke emongo lawa ma nga na Tomas Buruma ka vukhavuteli hina hi le vuyingisetile byinene Inkomu nkosikazi wa murhangeri wa tiko Geta Chapo namuntlha a kumekile muka matsolo laha a haxeke emakungu mayelanaka ni ku yehlisa etimhaka ta ku luza ka vutomi ka vatsongwana va hansi ka ntlhanu malembe ya ku velekiwa laha ku kunguhatiwaka leswaku ka mili wa vona va tswaliwaka hi lembe 35% wa vona va fanela ku ni va nga luzi evutomi leswi makungu ma nga kona ku ya fika ma nga ta landziwaka ku ya fika lembe la 2030 lawa ma chiwaka Objectives de Development Sustainable Domingos Makalani yana hi chumbutelaka lawa mahungu
4: Mozambique ni makungu ya ku va ku pumbiwa nhlayo ya ku luza vutomi vatsongwana lava nga ni tanga kusukela ka ntlhanu wa malembe ku ya hansi ku tlhasa lembe bya 2030 hikwalaho ka sweswo ku nyimiwa ku va ku tlhasa lembe bya 2030 a mhaka ya ku luza vutomi ka vatsongwana va kusukela ntlhanu wa malembe ku ya hansi yi kumeka ka makuma zazu wa voni na ntlhanu lava luzaka vutomi ndzeni ka lava va gidi va abelekiwaka ka malembe ya vugamu leswo kusukela 2000 ku tlhasa 2023 a mhaka ya ku luza vutomi ka vatsongwana tikweni bya Mozambique hi leyi yi pumbikiki hi 61% lani sukiki ka 152 ku tlhasa ka 60,000 a nkongometo i ku va ku yelisiwa a mhaka ya ku luza a vutomi vatsongwana lava va nga ni ntlhanu wa malembe ku ya hansi a tikweni bya Mozambique a ku va leswo swi koteka a nkosikazi wa muzengeli wa tiko Geta Chapo hi loyi musumbuluku lwi haleni toropeni tsari ka matsolo xifundzha nkulu Maputo a xike makungu ya ku va ku fikeleliwa a ku luza vutomi vatsongwana a nga makungu lawa ma vitaniwaka Plano National de Sobrevivência Infantil 2026-2030 a makungu lawa tani u tlhamuxela ka Director National de Saúde Pública Kinyas Fernandes hi lawa makungu maka ku va ma bekisa tindlela leti fanelaka ku va ti landziwa ku va ku fikeleliwa mhaka ya ku luza vutomi vatsongwana
5: Este plano tem no seu centro a criança. O foco é reduzir a mortalidade em crianças menores de 5 anos. Mas na elaboração deste documento, claramente que tomamos em consideração as várias etapas da vida da criança, com ações claras de promoção, de prevenção e do manejo das várias doenças que ainda afetam as nossas crianças.
4: A Guaxini Kamakungula Wankosikazi Amuzangeli Wati Kugeta Chapo Hiluhi a Klamshiliki Leshaku a Makungula wa Hilu amukumisaka kutinyiketela kanfuma tikutuza Mozambique kuva kuheriswa mhaka kuluza vutomi vatsongwana.
6: Nós estamos apenas a lançar documento estratégico. Estamos a renovar compromisso nacional com aquilo que Moçambique tem de mais precioso, a vida das suas crianças. Uma nação mede a grandeza do seu futuro pela forma como protege aqueles que ainda não têm voz para defender os seus próprios direitos. Cada criança que nasce representa uma promessa, um sonho, uma oportunidade para continuar a construir um Moçambique melhor, justo, forte, mais saudável e mais próspero.
4: Nkamini wakoni a nkosikazi wa Mozangeli Watiku hilo atuziki a vanyitiku kuva vahlengela kamhaka leyi.
6: Hoje somos chamados a assumir compromisso coletivo de não aceitar como inevitável nenhuma morte evitável, de cuidar melhor das nossas mães, fortalecer os serviços de saúde e proteger cada criança, desde a gravidez até ao seu pleno desenvolvimento.
4: A Makungu ya kuva kufikililwa kuluza vutomi vatsongwana 2026-2030 hilawa ma takateka atemarita kuklasa 75 milhões wa madolari.
3: Nkomo Domingos Makalani hivuli leswaku swifundza swa Buwane, Muwamba na Magudu swi hlanganile akuva swi endla emikhuvu leyi kumisaka ku pfindlala swona mayelano ni ku kucetela van'wamabindzu akuva va kote ku simeka emitirho ya vona ka swifundza leswi swa xifundzankulu Maputo. Hi vulavula hi mikhuvu yi nga ta landziwa ka n'hweti ya September ataka na yi nga ni nkongometo wa ku Magudu a kombisa enyama ya homu, N'wamba a kombisa enyama ya mbuti, kasi Buwane a kombisa enyama ya huku kun'we ni leti tilanaka ni ximati. Ximati a bindzulaka exifundzeni xi kambe lawa man'hweti hi nga tataka na wona sweswi hi ta rhamba emitirhikulori Juvita ngopfu. Juvita ngopfu a hi tela ni mabulo a veke nawu ni vakini va xigubu le a ka Manyisa, laha vanyi vatlangi va xigubu lexi va kumise ku tsaka ngopfu swinene hikwalaho ka ku endliwa ka Kintide Sound Festival Provincial de Xigubu. Juvita ngopfu.
7: Ubyana yi hanyelaka ta ntumbuluko ni vuvhakaxa xifundzankulu Maputo u endla nkatsakanyo wunene hikwalaho ka ku endliwa ka khambe la vuntlhanu la Festival Provincial de Xigubu. Alcide Faduk, murhangeri wa xiyenge xa Indústrias Culturais e Criativas ka ubyana yi hanyelaka ntumbuluko ni vuvhakaxi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo, a hlamuxelile leswaku nkhuvu u fambisi leswi a wu kunguhatisiwile xiswona.
8: Hikwalaho ka ntlangu lowu ku ni vumbano u kulu ngopfu swinene. Kuni kukula ka ntumbuluko wa ka kwexu hi leswi loko vatsongwana majani tintombi ni lavakulu hinkwavo va palisana o kumbe hinkwavo va kina mitlangu ya ntumbuluko swi ta endla leswaku hi ya mahlweni ku veni yi kula hikusa hi leswi hi ka kune swi hi kombisaka matlhelo hinkwawo. Hikolano hi ta vulavula leswaku futhi veni feyira mixta leli hi nga veni ku nga veni vavatli vapendi ku nga veni swakudya swa xintu leswi nga swekiwa layani para vanhu va ku tala ngopfu swinene laha va li kona mun'wanyana mun'wanyani a yili a ya dya leswi a naveleki swona kambe hi veni futhi ma-product ya ku hambanahambana product ya group processage ya malikoni layani ma-product ya maxamba na wona malikoni layani hi ka kunene a swi kona hinkwaswo leswi voni fera deliver na lona le hambi wili zarika hambi li fera deliver tlhela a beka vuvatli ni vupendi swi voniwile.
7: Faduku a hlamuxelile ni leswaku sweswi va karhi va lulamisela Festival Provincial das Danças Tradicionais.
8: Se sweswi hi kongomana na ku veni hi lunghisa Festival de Danças Tradicionais leyi ta ka endleka hi n'hweti ya Outubro na Mahasha hi le ku lunghiseleni ka mintirho lowu Festival de Danças Tradicionais hi laha ni kotaka patsiwa hinkwayo mincino ya ntumbuluko yi nga swifundzankulu Maputo hi leswi hi laha ku lunghisa swona a festival de xigubu o va ntsena xigubu kambe sweswi hi landzelelana ku ve ni hi ta endla a festival de danças tradicionais na Mahasha a Outubro hi leswi landzelaka sweswi na hi kongomisana ku ve ni ka kunene a mitlangu ya ntumbuluko yi ya mahlweni tshaku ka ku na ku nyimiwele sejano hikwalaho ka ma-difficulty ma nga va kona sweswi hi navela ku ve ni ka kunene hi tlhanganisa mitlangu ya ntumbuluko hi ku tala ka yona ku ve ni tirhaka ti-experience ku hambiwa ma-intercambio hi leswi swi ntirho wa hina siku byin'wanyana swange tinhlari ta ntumbuluko a xifundzankulu Maputo.
7: Alcides Faduco, murhangeri wa xiyenge xa Indústrias Culturais e Criativas, ka hubyana hi nyela ka ntumbuluko ni u vhakaxi xiyimo xa xifundzankulu Maputo loko a endla nkatsakanyo ni ku tivisa mintirho hi landzaka ndzhaka ku va ku endliwe Festival Provincial de Xigubu vugan'wini bya vhiki li hundzeke axifundzeni xa Kamanyisa.
3: Mayelano ni mafestival, swifundza swa Magudu, Muamba na Buwane swi patsanile a ku va swi endla emafestivali hweti ya September ataka. Mafestivali ma nga ni nkometo wa ku xifundza ni xifundza ka swona swi xi kombisa leswi xi bindzulaka i ntamu wa xona. Hi vulavula Magudu ya ni Nyamahomu, Muhamba ni Nyamambuti, kasi Buwane a ni ximati xa Buwane Alberto Paulo.
9: Swifundza swa kan'wamba Magudu na Buwana swa patsana ku va ku tlakuxiwa ta vuvhakachi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Ndzeni ka swona swifundza leswi swi ta endla mafestival mindzumba ya ta ntumbuluko nambi ni vuvhakachi ka masiku lamataka. I festival ri nga ta endliwaka hi mavhiki manharhu na ka mavhiki lawa manharhu vugamu bya vhiki rin'wana na rin'wanyana ku ta endliwa festival ka xifundza xin'we. A nkongometo ku va ku tlakuxiwa pfindla ri nga kona ka swifundza ha swinharhu, Nyama xifundzeni xa Magudu, Nyama ya mbuti ya xifundzeni xa kan'wamba na mbi ni swilo swo hambanahambana ku humelelisiwaka swa matsavu, mazambana, ximati ni swin'wana axifundzeni xa Buwana. Ku va sweswi endleka ku fungiwa xipfumelelano xikarhi ka swifundza a swinharhu kun'we ni nkomponi yin'we leyi nga ta lulamisaka a mafestival lawa. Mafestival va kumeki ka wona va ta fambafamba eka swifundza ha swinharhu ku va na kona ku londzovotiwa a vuxongi byi nga kona aka ndhawu leyi. Lazaro Mbambamba, murhangeri wa xifundza xa Buwana, a vulavula hi ku landza hi nkongometo nga kona.
10: Vambeni va le ha hi ku ni vhakacha va ya Joni kumbe va ya Brazili va vhakacha ka mune kumbe ntlhanu va masidadi koseyo se hina lani kaya a hi khanga swi vona. Sweswi leswi hi rhandzaka ku hamba hileswaku hi amukela a vanhu vamba vhakacha aka Muamba. Loko hi fika ka Muamba hi hweti ya Setembe hi dia 12 kumbe 13 hi ta famba kose hi dya nyama ya mbuti a Muamba Fest hi ku lunghela leswi vafuwi ni vambeni va Muamba va hambaka swona. Loko se humile ka Muamba hi ta famba Magudu hi dya nyama, a swi tivi swaku Magudu hi tikula nyama hi vhiki ya 19 na 20 Festival da Carne. Se loko hi humile a Magudu hi famba hi ta tala lani Buwana. Lani Buwana hi ta dya yini? Lani ku ni tihlapfi ta ku nandzika swinene va tilapia. Lani ka nambu lowu wa umbeluzi. Lani ku ni lava va hlayisaka tihuku ta ku nandzika. Nakona ku ni nyama, ku ni ximati, a ximati xa Buwana. A swi tiva swikosi hinkwaswo, ku ni makhofu, masaladi hinkwaswo hi ta patsa hi hamba nkhuvo wa kahle.
9: Lazaro Mbambamba murangeli wa xifundza xa Buwana loko avulavula hi ma festival mangata endluwaka nkati wetitaka aka swifundza swa Buwana Magudu na Nwamba ndzeni ka ngongometo wa ku va ku tlakuxiwa a bindzu na mbeni ta uvhakachi kun'weni ntumbuluko wa swifundza ha swinharhu.
3: Inkomu Alberto Paulo kasikale tetelanga ni mitlango ya ku tisa miri tiva leswaku mfumo xifundza nkulu mapozo wa ro hlangana ni timhaka ta ku pfumaleka ka mali akuva ku seketeriwa vatlangi va xifundza nkulu mapozo va kombisa xifundza nkulu mapozo ka majogo xikola ri sportivo ya Inyambane ka hoti taka ya Agosto Stelio Manyisa inhlika
11: inhlika ne Fernando Sidomo vale ku ta fika swoswi ku pfumaleka mali ya ku fika 9 milioni wa timetikali i mali leyi nga ta seketelaka ntlawa hinkwawo nga ta kombekisaka a xifundza nkulu mapozo ka majogo xikola ri ya Inyambane hoti ya Agosto ku ta fika swoswi ku nga ni mali ya ku fika 3 milioni xintsena kambe mfumo u tsemisa leswaku u karhi u bulisana na vanghani va wona nkongometo na kula wa ku va ku laveteliwa ku va ku kumiwa mali leyi ya 9 milioni ya timetikali hi xotaka na ku ve leswi vatsongwana va karhi va tlhavukanyisiwa va trenarisiwa hi leswi a nga hi byela Lujo Jemo mvulavuleli wa mfumo wa xifundza nkulu mapoto.
12: Pode ter certeza que vamos participar de forma condigna e vamos lograr resultados que almejamos. Estão sendo criadas as condições.
11: A abertura dos parceiros?
12: A abertura, sim, dos parceiros. A abertura, como sempre. Estamos num processo bastante cerrado de criação de sinergias necessárias para que efetivamente possamos participar desses jogos escolares e como província de Maputo. É verdade que ressentimos com constrangimentos, que seja com a execução do orçamento, mas estamos a privilegiar, como disse, a questão de criação de sinergias necessárias com forças vivas da sociedade civil, com o setor privado, e internamente e também. Então, podemos dizer que estarão criadas as condições para que a nossa província ou a delegação da província de Maputo possa participar de forma efetiva nos jogos escolares que vão se realizar no presente ano na província de Inhambane.
11: Marito ya Lujer Jemo, mvulavuleli wa mfumo wa xifundza nkulu Maputo. Ova leswaku Sidom, amaka ya bola mwingisitu hata hii tuwa nzene ka mnongono kwa bola lulu wa msuweke akuwa ufambisa hii 13 yora jina 30 minutu msupulu kulo
3: inko mwusele manyuzi imela ko imela uwa mungu wala walu sula ku 13 yora jina 30 minutu na kuna na hina kana shungwane luku angale kwa iba manda chelela nzaku na inko mwule uskote kila kwa iwe shungwe kali chiengesha inlikani Maputo Fernando Sidomo na Tomas Buruma vale ali inlikani
2: Inhlikani Maputo. Nokonokota majungula ya siku a xifundza nkulu Maputo.

kutani ile mihandzu ya magudu hingana yona ku tafika swos hi hlayile swaku anhla wa sportif juvenil u belilo va uba football club wa xokotiva hi doja un kasi Botafogo a ringanile a nga botaranga fokulani a ringanile na timangeni hi doja a dois mintlangu ya jornada la umbiri la mpikisano wa bola hi ximo xa xifundza xa magudu.

I magamela xenge lexi ta mitlanga ku tisa miri lana emisoro provincial de Maputo. Xenge lexi humeleriseke leswaku Spanya yena hosi ya ta vubili bya bola hi xiyimo xa matiko ya misava. Spanya tola bi Argentina e bola rin'we a teka xikotela xa mundial 2026 hi 2030. I mani a nga ta va n'winyi wa xikotela xa mundial? Xivutiso lexi xi ta hlamuliwa hi ku famba ka malembe. Hikuva ka malembe ma ha taka ka ha ta beliwa mitlangu ya makwalifikativu na yi kongoma ya mundiali leyi. Kambe kwala xikarhi ka ha ta beliwa mimphikizano ya ku lumba tikonkulu Afrika CAN. A timamba ta lorha ku va ti nga tshuka ti hlomela ka mundiali lowu taka 2030. A hi voneni nhlamulo leyi nga ta yi nyikaka Xikinyu Kont, muhlavukanyisi wa Selecao ra Mosambiki. Timamba leti ti nga ve ni mukhandli wukulu swinene wa ku va ti kumeka ka mundiali wa Estados Unidos, Mexico na Canada, wa va leswaku swi mi tsandzile Mosambiki, kambe wa tshemba leswaku ka mundiali wa 2030 a nga tshuka a veka rito ra ku karhi. Mosambiki, timamba ti hlavukanyisiwaka hi Xikinyu Kont talora ku va ti kumeka ka mphikizano wa bola hi xiyimo xa matiko ya misava. Kambe swimambana swa hansi ka ntangi ya 17 wa malembe masiku ndzhaku swi kumekile ka torneio triangular ri endliweke tikweni la Portugal. A swimambana ka jornada la ku sungula swi twinxe Macau hi 10-0 swi kama swi ba Seleção la Portugal hi 4-1. Ka jornada la Ugamo tlhela swi twinxe Macau hi 5-1. 13:49 wa ku rhandzeka mwingiset magamela xiyenge xa ta mitlanga u titsamiri a imiso provincial Maputo yamukela ku pfalelisiwa ka Stelio Manyisi lwa lulamiseke ni ku va kombisa lowu nongonoko hi ku navelela vungiseti byinene bya min'wana minongonoko ya taka ya imiso provincial Maputo. Lwa nga ta ni landzelaka i Romario Roberto Mario Mundlovu. Vana ni msumbuluku lowunene ni nhlikane lowunene i misoro provincial Maputo. Bye bye.

Maungu ya nhlikania emisoro provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Hidroelétrica ra Kaora Bassa ku fambeni ka ntlhanu wa tiwetini yin'we ta ku sungula na n'waka ri bindzulile 6,399.3 MW ya magezi, ntsengo wu kombisaka ku kula loko ku fananisiwa ni ntsengo wa magezi ma bindzuliweke hi Agasse Bay ku fambeni ka mpfhuka wa ku fana wa n'wexemu a nga lembe ra 2025. Ntsengo lowu wu kombisa ku tlakuka hi 10% ta ntsengo a wu pimiwile ku bindzuliwa ku fambeni ka na n'waka. Ku kula loku i handzu wa matirhisela manene ya mati ya ku bindzula gezi a Kaora Bassa, lani ku xungametiwaka matshamela manene ya mati tsombeni ra Zambeze, enjhiniyariya ni ku lulamisiwa njalo ka michini swi ve swivangelo swa ku kula ka bindzu ra magezi tanihi tsalwa ri paluxiweke hi nkomponi ya Agasse Bay. Ndzeni ka mpfhuka wa nsunguti ku fika Khotavuxika na n'waka, ntirho wa ku hlengeleta mati wu sukile ka 20 ku ya fika 56% hi ku hambana ni nguva ya xiwomiso ya n'wexemu. Administradora wa xifundza xa Makati, xifundzankulu xa Tete, Rosa Kararadzi, a vonisa ku humelela ka mintirho yi endliwaka ndzeni ka ku lombisa mali ya ku seketela van'wamabindzu va muganga. Tanihi ku vula kakwe, mintirho yi humelerisiwaka yi yelana ni vurimi, mintengo ni ya tihofisi, mintirho yi tlakuxaka mabindzu xikarhi ka mindyangu. Mihandzu ya tiyendzo ti endliweke hi mfumo ka lava lombiweke mali ya ku pfula mintirho, ka tshembisa ngopfungopfu xikarhi ka lavantshwa, hikusa loko va gamile ku pfisiwa hi vutlhari bya ku tiendlela mintirho, va khomile switiya mintirhweni ya vona hi mali ya ku huma ka Fidel, a nga Fundo de Desenvolvimento Econômico Local. Tanihi ku vula ka administradora, Fidel a humesile xipimo xa 3 milhões ya timetikala na n'waka, mali yi seketeleke 55 wa maprojeto ya ku hluvukisa miganga ndzeni ka xifundza xa Makati, xifundzankulu xa Tete. Swivutiso swi endliwaka mayelano ni mvumbani wa vana va tiko, vhiki leri swi fikela swifundza swa nkinga ni lwandle xifundzankulu xa Zambezia. Murhangeli wa leswi mabulu ma fanelaka ku endlisiwa xiswona hi xiyimo xa xifundzankulu xa Zambezi, Albino Mankena, a vulile leswaku mabulu ya namuntlha ma khumba xifundza xa Maganja da Costa. Albino Mankena wa tshemba ku hlengela ka vanhu vanyingi ka mabulu lawa kongometweni wa ku veka mavonela lawa ma nga ta tiyisaka ku khanya ka mintirho ya ta politika ni mintirho ya ku cela misava ya ridaka ni pfindla ra nhova. Xiyenge xa vumbirhi xa mabulu se xi khumbile 10 ra swifundza na swinharhu hi xiyimo xa tiko. Sekretari ya distadi wa xifundzankulu xa Tete, Christina Mafumu, namuntlha rhangela ntirho wa ku paluxa xiyenge xa vunharhu xa ku dyondzisa mintirho ya ku fuya swiharhi swa timpapa xikarhi ka mindyangu ya xifundza xa Mwatizi, xifundzankulu xa Tete. Leyi mianakanyo leyi qondhaka ku yengetela ngopfungopfu ku fuya tihuku leswaku ku va ni ncovelo hi ku ringana xikarhi ka mindyangu ni ku tlakuxa vukosi bya mindyangu leyi hi ku xavisa swiharhi swa timpapa, ntirho wu endliwaka ka ndhawu ku nga rhurheliwa vanhu lava nga susiwa loko ku yakiwa nkomponi ya Vulcan. Mi twile mahungu ya nhlikani ya emisoro provincial de Maputo, rindzani ya ora ritaka.

0: varhandziwa sweswi ni kama ku va mi fikisela nongonoko wansati.
1: Wansati mahanyeleni.

Hoyo hoyo muingisetu wa kuranzeka. Hitlela ivana wana nyamuntla ka nongonoko un'wana wa nsati. Longena ka ka xikhomo xa wena hi msumuluko hi 14 horas na 10 minutos. Uphinda hi 21 horas na 30 minutos. Ni hi wa untlhanu hi 14 horas na 10 minutos. Kola ka xitichi xa hina xa vuhaxa emisor provincial de Maputo wa Radio Mozambique ka 102.3 FM ni ka 108 on the media. Nakona unga hi kuma hi internet hi www.rm.co.mz. Nkongometo ukulu wa nongonoko wa hina hi kuva hi kombisa mahanyelo manene ya wansati, matimba, vunhena, ku tihita ni ku tinyiketela kakwe ka mintirho hinkwayo a yi endlaka siku lin'wana ni lin'wana ku sukela endyangwini, ntirhweni, nkerekeni, bazara, masin'wini ni ka tindhawu tin'wana ya kumekaka ka tona. Tsundzuka muyingiseti wa ku rhandzeka, ka nongonoko u hundzeke hi heteleli dokadokisano hi veke nayo ni vamamani va xifundza xa Bohwani lomu hi naveleke ku tiva leswaku hi swini swi nga swinene loko n'wana wa jaha a teka nsati, a nga va ku tshama ni vabyele kumbe ku huma munti xana. Yangulo ya xivutiso lexi a veya leswaku swinene ku va n'wana loko a chada a huma munti. Nyamuntlha hi ta ya mahlweni hikuva hi humelelisa ta mahanyelo manene mindyangwini ya hina lana hi vekiseke ku bula hi ta mahundlela ni madyondzisela ya vana. Kambe tanihi xihena ka nongonoko wa hina hi ta losela hi vunanga la Yvonne Viegas loko a ku a hi londzovoteni nkama a ku va hi dyondzisa vana.

0: A hi landzavoteni nkama ku va hi dyondzisa vana. Nkamanyana wutsongo lowu hi wu kumaka hi fanele ku endla xo karhi. Masiku lawa hi nga ka wona mahanyelo ma karhata. Loko lixa lweyi a huma hi lani wun'wana a huma hi laya. Ku rhendzeveta vutomi a nga mfanelo ya munhu wun'wana ni wun'wana a rhangelaka ndyangu. Kambe leswo a swi faneli ku voniwa swanga xivhikelo xa ku va hi nga vonisisi mahanyelo ya vana emakaya. Leswi va fambisaka swona xikolweni, ta vubasisi ni swin'wana endyangwini wa hina. Mama, tsundzuka leswaku wena u xikombiso, u xibuku ndyangwini wa wena. Hikolaho, lavetela tindlela ta ku byala mahanyelo manene emutini wa wena. Ku fambeni ka nongonoko u hundzeke, hi hetelele ndoka dokisano hi veke nayo ni vamamani va xifundza xa Bohwani, lava hi tshandzeleke ta mahanyelo manene ya vingi ndzeni ka ndyangu, leswi jaha li fanelaka ku hanyisa xiswona loko li chada. Nyamuntlha, hi ku tela ni nhlokomhaka yin'wana lomu hi vekiseke ku bula hi ta mahundlela ni madyondzisela manene ya ntsongwana. Nhlokomhaka leyi hi ku telaka na yona a yi hambananga swinene ni leyi ti xuxiweke masiku ndzhaku. O va leswaku nyamuntlha hi ta kombisa leswi mamani a fanelaka ku swi endla a ku va wundla tlhela dyondzisa vana ndyangwini. Ka liendzo la hina exifundzeni xa Bohwani hi bulini va mamani hi tinhlokomhaka to hambanahambana, yin'we ka tona yi ve leyi hi navelaka ku chumbutela nyamuntlha. Vamamani a Bohwani mayelano ni mahundlela ni madyondzisela ya vana va vule leswaku a swi na byali, kambe mamani a nga mamani a nga tsandziwi hi ndyangu wakwe. Hikolaho minkarhi hinkwayo a dyondza tindlela ta ku va mutini wakwe ku ri ni mahanyelo manene. Ndzeni ka nhlokomhaka leyi hi ta nyika nkama mutirhikulori Enyabila a ku va a fambisa ndokadokisano ni vamamani va le ka Fishi a Bohwani. A hi muyingiseni.
1: Vazhanjwa vayingiseti nhlekani, namuntlha hi kumekela ni Byroset a Bohwani. Mabulo ya swona namuntlha mayelana ni ku ve ni hi dokadokisana kumbe hi kombisana ta mahundlela ya vana andzeni ka ndyangu. Ya swi tiva leswaku masiku lawa hi nga ku wone a ku hundla vana a swi na byali. I swinyingi leswi swi encekaka ku veni vana vezu va kota ku veni va cinca. Nambi loko wena kaya u lwa ni ku veni n'wana loyi a le ka ndlela leyi, kambe hi mahanyelo leyi hi nga ka wona masikwana lawa a minchumu ya cinca. Hi ni vamamana lava hi nga ta rhangaka ku veni hi va losa enhlekani. Kombela vito
2: Caroline Edward. A mahundlelo ya vana ma karhata, kambe mina u kotisa mina ni nga mamana ni nga ta swa ku mini a Xikwembu limini xa ntwela. Mina lexi ni xi vonaka ka hina vamamani a ku tswala vana sweswi a hero ndzi na hina vamamana, ndzi na mina mamana. Loko ni endla swilo swa ku nyenyetsa a vana va mina va swi vona, a vana kombe ku vana va twisisa. Kutani ku na ku rhanga mini mamana ni swi tiva leswaku ni swi ni nga ni vana vuzembu ni tswali vana ni gama ni hambana na papa ya swona. Ni sala mine ni unga vana ni le noxi. A mahundlelo ya vana lavaya hi wa ni va komba yini vuzembu loko mini mamani ni hambani ni papa wa vana swona ni hambani na vona hikuva mini ni rhandza luwanuna ni mutshika ni rhandza luwanuna ni mutshika ni rhandza luwanuna ni mutshika. A vana lavaya va ta ku yini va ta landzela leswi mina ni nga ka swona, kambe loko ni tshama hansi ni swi tiva swa ku phela ni yo hambana ni papa wa n'wana lava i minchumu yiku yi nga komba swaka a swi nga kongomanga li yena nuna wa mina ni yo tswala vana na yena. Ni fanele ku va ni tiveka ku va ni li mani ni li mamani wa ku ni ya swi tiva swa ku ni mamani ni papayi ni vhovho. Ni va byela vana vanga, vana vanga a wu temela ku wanye hi leyi mina ni vulavulaka a ni ti dzunisi a ni ti tlakusi kambe ni khensa ku ni hundlele 4 wa vana ni li noxe. Wa matewula a ni vhiniseshi wa ubidzi ani vinsinko ni jambelile ngiyini hi ku rhandza swilo mani mundlele vana la ni linoxe n'wana nga ni mudonisile decima segunda aheta hi makonsenja uyo tshama lowa ubidzi na yenawo a dyondzile aheta decima segunda a yo tshama hikuva a ni na makonsonje mali lowa ubiye lowa ubidzile a le joni xino sobele xo rila nga kwahala a donza ntiro kwahala liwa xisati lo oti phandela ali ukatini swakarata swatika kamba ali ukatini lo u treasure va va bizila va u kwadra va lakaya manje avese swiyenge leswaku va famba vana swivochongo
1: na uya mamana yima kwala anti khomi mamana avita
3: mine ana xirindza ya maendlela vatsongwana swi nonon'wanga mexe vukundla loko u ndla tingu u tlhela u va hlayisa u tlhela u vula leswaku wena mamani loko lexi vulaka va ku yingisa va nga tshuki va phonyomuka tindleleni va kanganyisiwa hi leswo tala vekele swo tala swi nyingi va nge swi heti swa misava.

0: wendo shimili kinzi. Nuhundleva na vami na yusi wana. Vakula. Manji, lwe angani mtiro nyana kama voka anga karpintero, hala e pinturu, anga tirinchumu. Watira susha mabishikatu ya ukarpintero. Se antivi, mina ningaku isi nene. Lesha nikombaka, kwe luku ahumili handle, anga humina mina. Se naswana ningeti dzuni isona, kan mambo.
1: Mamani,
2: David.
3: Mimi kile mentina antoni makuvo.
2: Ashivuti shusha shimu mama.
3: Ama imbalela ya vatsongwana. Munu angwana anga suka kaya umukomba kapulana swa kutsimba kapulana a tsimba loka huma a susa kapulana kenya beka kapashta a himamba lela wola angwana wanwa xivochongo a xikola ngai la kaya kina respeto ama yangulela angwana makuma ka vatwele loko vone vayangula vanga swikoti kuti tsongo hata avana vencha leswi mamana a enchaka swo manje mamana loko ani utomidza dza switiva ku hanya ni munhu a nwana kula na ayencha swo sweswo kan mama
2: mamana
0: mina Martha Fabiance Bindi mina avana va mina se ni nga ba swo ku ni hundlile vakulu manje swo sweni hanya ni vatukulu no vatukulu ni lwa na vona ku va xikolweni va tiva ku yangula munhu se swo swo swi nga ka swona popo wona luzinyana masiku se mina ni va hundlaka
4: tanambu mina vito mina leta Alberto Jalani mayelana ni mahanyela swusi ni vana mindyangwini a swi na byali hi ku sambila ku ndzeni ka munti hi tendara ku va pfuna vanhu leswi va pfunaka hi swona loko vana va huxisa ku sila ku nga huma nawu lowu wa ku ku ni madrid da criança a vana va hanya va tiva swa ku vona a va nge yinciwi nchumu xikarhi ka munti hambilomu swikola vana va dyondzaka kona va encetela minchumu ya ku kazata swinene ya ku ni vaprofesori va nga swi ku va enca yini xa loko mfumo a wu kota malahela ya vana ku fana ni khale hina hi nga kula khale a hi tiva nawu mi loko hi suka xikarhi ka munti andleleni tinyaku swa ku leswi a wu kazi ni nge swi enci mbi vamana a nga kala kusuhi la hi ku sa yini hi ku sa nawu a wu li kona hinkwako masi swo swi vana hambi loko ni mu teka n'wana ku leswi a ni loko swi vochonga a famba yiva ni mu teka kumbe ni n'wi yisa xikwadra grox d ya n'wana a buhile kaya maxi a nga ri ku pela ranga nqhondo a nga endlanga nchumu khale ka masiku a ku humini masinto diredukasawu swa ku loko vona swa ku n'wana loyi ka kunene loyi a ngi hutwa nchumu a vana hi famba hi ya tsarisa va heketiwa masinto diredukasawu va ya tshama kona loko va bena michumu yi yantshwa laka vanhwanyana lava a va hanyela ya vanhwanyana swuswi mahanyela lama kazataka xikasi ka hina ka mindyangu hi ku sa vana vanyingi swuswi a ya kumana ni n'wana wa vhizinyi wa xinuni hambiloko mamana luya wa nga twela jaha a swi vona swi encekaka a lamina na mhaka ku sa n'wana a nga ta yimbisiwa ku ta yimbisiwa wa yena mina swuswa ya ha swi koti ku ve ni hini vatswari hi wumbana enca swaku loko n'wana a enca nchumu ka vhizinyi kumbe a mi vona na a nghena kwarto la n'wana wa yena wa xinuna a mukawuka tanihi n'wana wa yena a swi hali kona xa ku lava ku ve ni hi kuma endlela ya ku ve ni a ndzeni ka mindyangu hi hlaya nchumu kambe loko hi swi ya ka governor zo ni swi kota ku ve ni ri xiposta la ku ve ni leri ku ri jira a mahanyela ya vanhu
1: kani mambo hi twile swifuva swa mamana lava hi nga na vona haleni lava mun'wana ni mun'wana a hlawuteliki leti ti humelelaka lani ka mahundlela ya vana kambe hinkwerhu yo tikhala hi ku mamana wa minuhu kambe hi fanela ku ve ni haka kunene hi pfunana hi seketelana hi nga enca yini swa nga va mamana ku ve ni hinkwaswo leswi hi swi hlayiki la hi kota ku ve ni hi swi khalutisa ndzeni ka mindyangu yeswo haka kunene a hlayile mamana Fatima ku ina a ni nge wundli n'wana wanga pura a ta va xigevengo kumbe a ta va n'wana loyi a fambaka xanisa tikweni hinkwerhu loko hi wundla vana hi lwela ku ve ni a li vanhu vanene a li vanhu lava va kotaka ku ve ni va pfunisa a tiko ka mahanyeleni yavo ya siku byin'wana ni byin'wana kambe ke a nghozi yi nghenile ya mintini yezu hi yanakanya yini hi nga enca yini a ku ve ni hi kota ku cinca a mhaka leyi mama na khumbe mhaka ku ve ni loko n'wana ya xikwadra o tlhela buya swi nga hi leswi kumbe a buya nihali piyora a n'wana landzani ka ndyangu lani i munene kambe loko a huma a susaka pulana cukumeta leyi a wu swi voni wena mamana hi nga endla yini va le kwesu
5: yangulu ya xivutiso lexi hi tshembisa ku tisela ka nongonoko u taka va ka hina ku dyondza ni ku dyondzisa a swi gami minkarhi hinkwayo hi fanele ku dyondzisa kusukela endyangwini ndleleni ni ka tindhawu tin'wani hi kumekaka ka tona mukhosi wa ku rhandzeka hi ya hi tshinela makumu ka nongonoko wa hina wa nyamuntlha ka wona hi kombise

endoka dokisano iveke nayo ni vamamani va xifundza xa Bowani akuva hitiva leswi hi fanelaka ku swi endla amajondziseleni ya vana mindyangwini ya hina. Vaka hina, hi ta tsaka loko hi tiva leswaku nongonoko lowu u ku fikelile hi tindlela tinene, u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu. Ka nongonoko wu taka, hi ta ku nyika yangulu ya xivutiso lexi hi vekeleke vamamana va le ka Fish a Bowani ndzeni ka nhlokomhaka hi buleka ha yona nyamuntlha. Na hi nga se huma, hi ta salisana hi vunangala Mahel loko a ku mamani a wa dyondzisa hambiloko yena a nga yanga exikolweni.

0: Gaga hi tlhele hi ku hoyezela muyingiseto ku rhandzeka ka nongoloko nqambi ya vhiki laha kunene rito ri lumbaka David Ntimana loyi a nga mululamisi tlhelo mukombisi wa nongoloko lowu wa nqambi ya vhiki. Xileswo namuntlha ku hambana ku kona ni masiku man'wana hi kola mina David Ntimana kun'we na Tomas Buruma loyi a khomakhomaka michini ku va nongoloko wa hina u ku fikela khwatsi. Hi ta vulavula hi jaha leri a nga muchayi inqambi yintshwa, jaha leri kunene ri te hi teke kusukela lembe ra 2007 hi ku yimbelela, kambe hikwalaho ka ku tsondzoma ka matshamela a ri swi kotanga ku va ri khalelisa vunanga la ri zeke ri swi kota hi lembe ra 2019. Hi vulavula hi ya Marco Pedro, jaha leri handle ka ku chayi ri landzaka ni yin'wana mintirho tanihi vutsemeti bya misisi ni swin'wana ku endlela ka swona,
1: kambe ku navela kakwe i ku va a ya mahlweni ku va a yimbelela. Hi ku landza hi ta twa vunanga lebyi a nga ta yibelaka byona a yimbaka

0: kuliwa ka ma ingani pfuna xa
1: ah mabalo mungano phela vangani va tirhela swoswo akupfunana loko munwana ani swikarhatu
0: lana imhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezula xona lo chika a xipezi be
1: mile xibedlela swinga maxo vabya phela
0: hiyile kambe ava khomanga mavabyi
1: swinga maheka swililana ka majela
0: loka lileswo ni dlawile ke mungana ni ta swikuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi mali na yona yi ko
1: swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana swin'wana hi na swona ku lomu makaya leswi lavekaka hi ku swi hambanisela a ku va a kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka
0: leswi i swakudya muni swoleswo
1: ha ntlati wunene wa mbila lowu u wu sweka u wu patsa ni tandza siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi timanga ta ku woxiwa leswi swa mabya matsavutsavu leswi ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi u nga khoxi mihandzu ku fana ni makhalavatla malaranja swiketse ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena
0: yu kasi a hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi
1: hambi wena leswi u nga tika leswi na wena u fanela ku tivonela ka majele jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana u hambanisela swakudya mungana va le majela manene i vutomi byinene
2: ku nga li khale wa sungula ntshwantshwa vunanga Phatima Maputo 2026 u nga sali ndzhaku
3: Phatima.

0: kama ingani pfuna xa
1: ah mabalo mungano phela vangani vatirhela swoswo akupfunana loko munwana ani swikarhatu
0: lana imhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezula xona lo chika a xipezi ben
1: mile xibedlela swinga maxo vabya phela
0: hiile kanga vakhomanga mavabyi
1: swinga maheka swililana ka majela
0: loka lileswo ni dlawile ke mungana ni ta swikuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi mali na yona yiko
1: swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana swin'wana hi na swona ku lomu makaya leswi lavekaka hi ku swi hambanisela a ku va a kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka
0: leswi i swakudya muni swoleswo
1: ha ntlati wunene wa mbila lowu u wu sweka u wu patsa ni tandza siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi timhanga ta ku woxiwa leswi swa mabya matsavutsavu leswi ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi u nga khohlwi mihandzu ku fana ni makhalavatla malaranja swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena
0: yu kasi a hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi
1: hambi wena leswi u nga tika leswi na wena u fanele ku tivonela ka majele jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana u hambanisela swakudya mungana va le majela manene i vutomi byinene.

0: bola no mbelo wa vaki laswimatsi loyi a khaluteke exikarhi ka kampo, a khaluta mbelo wa ku sungula, a khaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampo, wasati a nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tin'hweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuniseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula, a karhi a ya n'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampo ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi, yana mahlweni hi ku mu ya n'wisa vele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Para Ungoma 2026 serão solucionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

kamaliwa 15:51 rimwe ka vunanga bya ngoma twakala rito ra miza lweyi a Basil de Novo.

0: ho julukanya ku mungana i mhaka munhu
1: i ku hisa ka masikwana lawa sa wena ni leswaku ni tirhela ku lomundlwini
0: u tirha yini swa lomundlwini hlikani lowu ni mumu hinkwawu lowu
1: no tshula a ku va ku tshamiseka hi etlela ka ku kala wuthulu phena hambi swilumaluma swi nga za swi hi dumela loko hi nga tshuli lexi xanisaka i ku tingi ni huma ni ya teka semende ni tlhela ni wuya lomundlwini
0: leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe a wu swi tiva swa ku tihu lin'we a li khemi hove
1: ni tshama ni swi twa
0: u tirha wexe hi mhaka munhu tirhisana ni vana lakuloni mupfunana a ku va ntirho wu mina byalela
1: i mali ni kalaka ni nga li na yona
0: xihono xi kolani ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini a ku seketelana mi pfunana a swi lavi mali loko namuntlha u ni pfuna na mina ni ta ku pfuna mundzuku nakona u nga hamba tsimanyana loko hi gamile ku tirha hi ta xithakatu xinene lexi
1: a ni nga swi pimisa
0: hi swoleswo ke va hi pfunanini ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hi kola ka tindhambi ti hi weleke loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyelo hi nga hali ka wona khale kambe loko hi seketelana hi pfunana hi ta hantla hi pfuka hi sungulisa vutomi byibya u mamangu lava hota a xidiwa xilava wa kala ku nga timatsuva loyi.

0: mahungu ya majambu hi Misoro Provincial de Maputo mahlayiwa hi Stelio Manyisa. Mozambique ani makungu ya kupumba akuluza vutomi ka vatsongwana va hansi ka ntanga ya ntlhanu wa malembe anga mortalidad infantil. Tiva makungu ma nga ta tirhisiwaka hi mfumo akuva sweswo swi endleka na Domingo Ximakalana.
1: Hikwalaka sweswo ku nyimiwa kuva aku atlhasa lembe bya 2030 amhaka akuluza vutomi ka vatsongwana va kusukela ntlhanu wa malembe ku ya hansi yi kumeka ka makuma zazu wa voni na ntlhanu lava luzaka vutomi ndzeni ka lava va gidi va abelekiwaka ka malembe ya vugamu leswo kusukela 2000 kwa klasa 2023 amhaka akuluza vutomi ka vatsongwana tikweni bya Mozambique hi leyi yi pumbikiki hi 61% lani sukiki ka 152 kwa klasa ka 60,000. Ankongometo i kuva ku yelisiwa amhaka akuluza avutomi vatsongwana lava va nga ni ntlhanu wa malembe ku ya hansi atikweni bya Mozambique. Akuva leswo swi koteka, ankosikazi wa muzengeli wa tiku Keta Chapu hi loyi musumbuluku lweyi haleni doropeni bya le ka Matsolo xifundzankulu Maputo a xiki makungu kuva ku fikeleliwa akuluza vutomi vatsongwana anga makungu lawa ma vitaniwaka Plano Nacional de Sobrevivência Infantil 2026-2030. Makungu lawa tani u hlamuxela ka Diretor Nacional de Saúde Pública Kinyas Fernandes hi lawa makungu maka kuva ma bekisa tindlela leti fanelaka kuva ti landziwa kuva ku fikeleliwa mhaka akuluza vutomi vatsongwana.
0: Eyo khanimambu Domingo Ximakalana. Xifundza nkulu Maputo xikunguhata ku tsalisa ku tlula 250 wa tikomponi leti ti nga ta kombekisaka bindzu ra tona ka Feira Internacional de Maputo Facin 2026. Ndzava yi ta na Fernando Sidomo.
2: Ka xiyenge lexi xi nga ta sungulaka hi siku la 31 ka Gozo xi ya gama hi siku la 6 ka Setembro wa lembe a hi nga ka lona. A xifundza nkulu Maputo xi mila ku yamukela a ku tlula 25,000 wa vaendzeli ka tindhawu ti nga ta va ti vekiwile akuva ti amukela vanhu lava. Mahungu lawa ma tisiwe emitirhweni na hina hi munyiko woho ka mfumo wa xifundzankulu Maputo Lujerjemu, lweyi a yi nga seke kula leswaku ku karhi ku endliwa emichumu yinyingi ya xinyuwani swi nga ndlela ya ku khutalisiwa lava va nga ta endzelaka emapavhilawu ya xifundzankulu Maputo.
0: Vurhangeli bya xiyenge xa ta vuvhakachi ni ta ntumbuluko hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo byi endla nkatsakanyo wunene wa festival ra xigubu ri endliweke magamu ka vhiki leri a xifundzeni xa ka Manyisa. Mahungu matana Jovita Ngovo.
3: Alcides Faduco, murhangeli wa xiyenge xa indústrias culturais e criativas ka hubyanenyela ka ntumbuluko ni vuvhakachi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a hlamuxelile leswaku nkhuvu fambisi leswi a wu kunguhatisiwile xiswona.
4: Hikola ka ntlangu lowu ku ni vumbano u kulu ngopfu swinene, ku ni ku kula ka ntumbuluko wa ka kwexo hi leswi loko vatsongwana majani tintombi ni lavakulu hinkwavo va palisana o kumbe hinkwavo va kina mitlangu ya ntumbuluko swi ta endla leswaku hi ya mahlweni ku veni yi kula hikusa hi leswi hi ka kune swi hi kombisaka matlhelo hinkwawo.
3: Alcides Faduco, murhangeli wa xiyenge xa indústrias culturais e criativas ka hubyanenyela ka ntumbuluko ni vuvhakachi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo loko a endla nkatsakanyo ni ku tivisa mintirho hi landzaka ndzhaka ku va ku endliwe Festival Provincial de Xigubu vugan'wini bya vhiki li hundzeke axifundzeni xa ka Manyisa.
0: Mfumo wa xifundzankulu Maputo hlangana ni swikarhato swa ku pfumaleka ka timali akuva ku ta seketeliwa ntlawa u nga ta kombekisaka xifundzankulu lexi ka majogo xikolari ma nga ta endliwaka xifundzankulu Nyambani lembe leri. Mfumo u vule leswaku va wu karhi wu tshimamisa mintirho ya ku va wu bula ni vanghana va wona leswaku ku kumiwa mali ya ku fika 9,000,000 wa timetikali anga mali leyi chotaka ku va ku seketeliwa ntlawa hinkwawo wa vanhu va ku fika 200,000 lava va nga ta kombekisaka Maputo Provincia ka mitlangu ya vatsongwana va swikolo anga majogo xikolari ma nga ta endliwaka xifundzankulu Nyambane. Munyiki wa mahungu ya mfumo wa xifundzankulu Maputo Lujerjemu a tshembisa leswaku hambileswi ku nga ni ku karhateka loko ntiyiso yin'we xifundzankulu Maputo xi ta ya Nyambane. Wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya lowu nkama hi Misoro Provincial Maputo. Man'wani u ta matwa hi nkama wa ntoloveto.

Munisito Grandzeka, oyo, kanungonoko wa tantumbuluku wa emissão provincial de Maputo, a Rádio Moçambique. Kanungonoko wanya munhu. Itavulavula em kuvu ukulu wa shigubu, endiweke vuganwini dza viki, a xifundzeni xa Kamanyisa, uchiweke festival provincial de shigubu. Nungonoko lo, ulima vakweni ya Juvita Ngovo, kavu binzuli ni ukombisi, na Tomás Buruma, kavu komiseli dza marito ni mfumaulu.

0: Vugan'wini bya vhiki ku endliwe nkhuvoukulu wa xifundzankulu Maputo wa ntlangu wa xigubu, a nga ve Festival Provincial de Xigubu, Quinta Edição. Wu endliwe ndzhaku ku va a wu yimile 5 malembe na lin'we, hikwalaho ka swirhalanganya swa ku hambanahambana ku fana na COVID-19. Ka festival leyi la xigubu leyi endliweke exifundzeni xa Kamanyisa, ku hlengelile 10 mintlawa na 4 ya vacini va xigubu va ku huma eka swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu Maputo. Ku hlengelile nakona mintlawa ya xipenda xa Kamanyisa, makhwayi wa magudi ni ntlawa wa dansa da xibotas wa Kamanyisa. Ku fambeni ka nkhuvo lowu hi bulile ni varhangeli va mintlawa ya xigubu da Bela Vista na Mahasha na Matol, lava vuleke leswaku festival de xigubu a ve mukhandlu wa ku va vona swa nga vacini va xigubu va tluleta na vutlhari mayelana ni ntlangu lowu wa ntumbuluko wu ciniwaka ngopfungopfu a dzongeni ka tiko.
1: Hi mini Mandalaza Tembe.
2: Yini kumbe xigubu hi ko ku nyoxa
1: ku sa helani na hini hi kumana ku ni magrupu man'wanyana ya provinsa bya ka Maputo. Hi ta suka lana hi xuzile ku hi tiva ku ri hi nga hlaya swa ku na hini hi le henhla ka swona ka sinada hi dyondzisana hinkwaswo loko ku ni mafestival ya nkalo na hini xikolo lexi hi dyondzaku xona kona ka magrupu man'wanyana ku ri si hi titwa a ku nyoxa hi ntamu a ku participara ka festival leyi.
0: Hi swini mi dyondzisanaka swona ni mintlawa yin'wana ya xigubu ku fambeni ka festival?
1: Lani ha vonana purke hi le komu xipresan xa xigubu a ti hi tixan'wu bya ku khanela hi khanela loko ku ta hela a mati wa sangu hinkwawo ku ni vamestri van'wanyana va xigubu ni tlhanganeke na vona lani va ku va dya ku tshama hi bula swin'wanyana swa ku television hambi hi ni hi ka xigubu hentshaku na yi nge festival hi nga kumana hi lunghisa lexiyani lexiyani ku ri so swoswi hosi xitirana bembembe ra loko hela leswi hi duma forma inzolada ne hi hamba balance hi swi vona hini kwihi hi vabindzi va zazo hi ku hi swi vonisima swihi hi nga yantswa kwini swi nga kwihi swiendzama swa swona.
0: Mavonelo ya wena xigubu xa xifundzankulu Maputo xa tlakuka?
1: Xa tlakuka, xa tlakuka.
0: Hi swihi leswi cinceke ku ta fika sweswi?
1: Ku enxeka hi ka makinela ya kona ni mabela ya kona ya xigubu xi ya lomu mina ni pimisa swo ka xigubu hi swona kuri nkama luwani a hi hlaya swin'wanyana ku xigubu na mi ni nga kholi wa xigubu wa xigubu hi nga fambeni hi tsutsuma ntumbuluko loko laha ku ni bateriya ku ni ja swi u nga swi voni swa ku impela hi ya kolani loko ku ya ka ya mbaliwe xikhumba ku yambaliwa leswiyani leswiyani epa a swi tiva swa ku imacondition xaka da groupu talvexi maxi swoswi a swi vona swa ku na mbuyi ndumentari hinkwezwa nge a swi fani.
0: Loko u cuka xa xigubu xa xifundzankulu Maputo wa hi matshamela ka masiku ya vugama
1: xa tlakuka xa yantshwa ka masiku ya vugama a ti ntshimatshima ka festival dodi leti va byihambeleke pra hini swigubu na swi vona swa ku loko ndi komparara ndi hamba a komparasao ni ma-edisons lawa ma nga hundza ku ni diferensa ku ni diferensa a diferensa ni nhlawu byona byi ka positividad swoswi.
3: Carlos Andre Yobisi, loko za yi kumeka ka festival ya xigubu hiswaku a ntlangu lowu vhela i ntlangu lowu vhele hi nga wu qamba na hi ku pfara hi tlanga hi pfara hi nyexisa tiko kani lexi xi yimeleke ka ntlangu wa festival wa xigubu ku ve ni hini ntsena ku tlangisa vatsongwani para ku ni minchumu minyingi sa ka swoswi a vatsongwani ka nkama wa swoswi va zandza ku ve ni va fambafamba hi ntamu va ganga manje loko hi tlanga ntlangu lowu i ntlangu wa ku ve ni kota ku ve ni khoma vatsongwani va vambangumun'we a nkama va yingiseraku a nkama ku ve ni va muka va famba va ganga va ve na wona risi swi endlaku swaku a vatsongwani va teka va hingenisa ka ntlangu lowu para va ta tisa mizi ta kota swaku hi pfumba swinyingi
0: hi lini lisima la xigubu a xifundzankulu Maputo
3: a lisima la xigubu leswaku lexi i ndhavuko a ndhavuko hileswaku vavhovo hi vona va nga sungula timhaka ta ntlangu wa ntumbuluko jana hini vatukulu tekiseri hi landza lani vavhovo va nga famba kona mpodi lahla a ndhavuko ya ka kwezu leyi vavhova na wezu va yisele ku yona.
0: Loko cuka a xigubu xa xifundzankulu Maputo loko tshuka ka masiku la yo gamu swi kumeka njani
3: sho swi loni xi lavisa xigubu masiku ntshako xigubu fishi takukile sho swi leswi ni xi lavisa ku loni lavisa mintlanga xigubu swo la swi ya hansi a swa ku kencheka hi phakati ku swoswo hi lexo ka ni nga xi tiva hona
4: hi mina Jose Blinga Simbini mina ni lomba matola responsable wa grupu ya mahlantswani hi titwa ben porque hi dondza a muxumu ya nyuwani na hini hi nikela xiperisa xa ka kwesi
0: ku ta fika swosi swihi leswi mi swi dyondzeke hi kona ka xigubu
4: hi dondza a ku cina ka tigrupu timbeni swa ku na hini hi swi tiva ku hi swi cinca hi swi cinisa xa ka kwesi leswi a ku na nga swi tiva
0: hi swihi leswi u yimelaka swona hi kona ka festival leli handle ka leswo swi mi swi dyondzeke
4: Leswi ni yimelaka ku swi vona i le ku a xigubu xi ya mahlweni a provhinsa de Maputo hi kontinuara ni mitlangu leyi i nga nyimelela ni ku hi kumeka ku hi huma hi ya handle hi ya kombisa lexi i nga xigubu xa ka kwesi
0: ka nkhuvo lowu wa xigubu ku hlengelile mfumo wa xifundzankulu Maputo lana murhangeli wa xifundzankulu Maputo a humeleliseke ta ntumbuluko swa nga xiyenge lexi hlengelaka ngopfu ku va ku pfuxetiwa kurhula ni vumbanu tikweni Manuel Tool a hlamuxelile ni leswaku hi kola ka mitlangu ya ta ntumbuluko ya ku hambanahambana swi nga koteka ku pfuxeta mahanyela manene ni vukona la tiko murhangeli wa xifundzankulu Maputo a nyikelile nakona ni switirho ka vachayi va xigubu mintlawa hinkwayo yi yamukelile a switirho leswi swa ku chaya ha swona ka ntlangu lowu wa ta ntumbuluko
5: swi kombisa ku a ku hlayisa a ntumbuluko wa hina a ntumbuluko wa hina hina hi va musambikano hi levalela Maputo ku ni ntumbuluko wa hina wa lava va nga wu hamba ndzhaku leswiya swa ku xigubu i ve ntlangu wa valu va tinyimpi lava nga karhi va ti lunghisa va nyimpini or va va hi nyimpini va karhi va cina ntan hi fanele hi hlayisa ntumbuluko lowu epos hi nga organizela festival leyi a ku ve ni hi ngweta kumekalani hi hlayisa ntumbuluko lowu handle ka ku ve ni hi hlayisa ntumbuluko hi navela ku ve ni hi kulisa awuyenzi hikusa leswi van'wana va taka hina mahanxa van'wana va ta hi matutwini ta tlhangalani hi endzisa awuyenzi kambe hi endla leswaku ku ve ni hi twanana hi vumbana hi va vanhu ku va ni a ku a matroka disperiencia entre vamacini va xigubu a vahambi va swigubu ntlangu leswi endlaka ku ve ni hi ta kulisa ntlangu lowu hi kulisa ntiko la hina khani mama
0: u voni ku nyikela ka swigubu ka leswi va chayaka swona loko va cina xigubu i nkongometo hi wihi wa kona
5: ya swi tiva leswaku ku ni magrupu la ku amana a swi chayichayi hi ku enela kambe ku ni lava swi navelaka ku ve ni va nga tlanga ntlangu lowu kambe a va na swichayichayi loko hi nyikela a swigubu leswi kambe swichayichayi leswi hi ni ku tshemba leswaku a nhlawu ya magrupu ma ta ya phambeni a ku ve ni a ntlangu lowu wu nga fi
0: murhangeli wa xifundzankulu Maputo loko a vulavula hi kola ka nkhuvo wa xigubu endliweke vugan'wini bya vhiki a xifundzeni xa ka Manyisa ku fambeni ka nkhuvo a ku endliwa feira kumbe xikombiso xa mabindzu ya ku hambanahambana kusukela bindzu lamasin'wini swakudya vupendi vuvatli mabuku ni swin'wana ni ku va ku ve ni mintirho ya ku hambanahambana ku fana ni ku hambisa mapasi beyi anga pasela vumunhu pasaporti nambi ni xipasana xi ku chunsaka a ku fambisa mimofa hi bulile ni vakombisi vangali vangaki lava vuleke leswaku swi ni lisima loko ku endliwa minkhuvo ya ku fana ni leyi hikuva handle ka ku tlakuxa ta ntumbuluko hi hlengela ka ku kulisa ta mintengo
6: avitimini Palmira Daniel
0: Palmira hi swihi leswi swi tisaka la ka feira leli i swi vona njhani ku kumeka ka festival xigubu
6: mi ni nyoxi swinene hikusa swi ni dzumukisa nkama wa mina wo tsongwana a kama loko a hi huma xikolweni hi masabato a hi famba hi ya cina xigubu ni swimbenyana
7: Ana Paula Musivami wa
0: Ana Paula hi swihi leswi u swi tisekelana ka feira leli
7: ni lani ka feira nini matempero nini matempero para tixampi ni nyama ni sore
8: i mina inasiarli
0: inasia hi swihi leswi kombisaka ka feira leli
8: mini ka feira leli ni kombisa amabolu ka bolunu podi ni kunini masabori ya maragujani chocolate
0: loko chuuka kutafika sosi swa tsakisa ku kumeka ka feira leni
8: ya swa tsakisa ina hiku kuvona nkhubule
0: ajito
9: imina Claudia Manuel Malwana
0: Claudia isi ile swi kombisaka ka feira leni
9: Kafera leri ni kombisa yogurti ya malambe.
0: Swi vona njhani ku kumeka ka feira la xigubu?
9: A nkhuvu wu famba be. Mayelana ni leswi ni nyimela ku ku famba ka minkama hinkwenu hi kota ku xavisa ni ku yi aproveitara ivhini.
0: Vakombisi lava buleke ni mintirho ya Radio Msambiki mayelana ni nkhuvu wukulu wa xigubu. Valulamisi va nkhuvu lowu va endla nkatsakanyo wunene wa khambe lamuntlhanu wa Festival de Xigubu. Alcide Xifaduko, murhangeri wa xiyenge xa Indústrias Culturais e Criativas ka hubyananyelaka ntumbuluko ni vuvhakachi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo, a hlamuxelile leswaku swi kotekile nkhuvu wu fambisa leswi a wu kunguhatisiwi xiswona.
10: Lani hi vonile madistrict hinkwawo ma tiseke magrupu lawa nkhuvu lowukulu ngopfu swinene ka ku handle ka ku voniwa xigubu, ku voni makhwayi na wona ya kudya ka magudu, ku voniwa xipenda na swona swa kudya hikokwalaho ka manyisa a wenela. Ku voniwile tambe dansa de botas na hambi poesia leyi hambiwile, lani hi vacini ku ve ni banda e muzika lexera ku ve ni banda hi ri mawaxi manyisa lava nga hamba a wuvhivu ku sukela ni mixo va tlhela va chaya ni madambu. Lani ku teke tambe na yena ta Basili hi loyi a nga ta ta nyoxisa xitshungu hinkwaxo lexi nga ve kona ka Festival Provincial Xigubu. A festival leyi li rhangeriwile hi tatana xaviseki lweyimkulu Manuel Simon Vungatulu, governador da provincia de Maputo, loyi a nga rhangela ntizi lowu hi wukulu kusukela ni mixo ku za ku ya gama a festivalini. Lani a nga vulavula hi ku nyoxa ngopfu swinene ka ntirho lowu fambekisi swona ni ku ve ni a kombela leswaku a mintlangu hinkwayo ya ntumbuluko yi ya mahlweni hi leswi hikwalaho ka ntlangu lowu ku ni vumbano wukulu ngopfu swinene ku ni ku kula ka ntumbuluko wa ka kwexo hi leswi loko vatsongwana majani tintombi ni lavakulu hinkwavo va palisana o kumbe hinkwavo va kina mintlangu ya ntumbuluko swi ta endle leswaku hi ya mahlweni ku ve ni yi kula hikusa hi leswi hi ka kune swi hi kombisaka hi matlhelo hinkwawo. Hikolano hi ta vulavula leswaku futhi veni feira mixta leli hi nga veni ku nga veni vavatli vapendi ku nga veni swakudya swa xintu leswi nga swekiwa layani para vanhu va ku tala ngopfu swinene lava li kona un'wanyana un'wanyani a yili a ya da leswi a naveleki swona kambe hi veni futhi a maproduct ya ku hambanahambana, product ya group processor ya malikoni layani maproduct ya maxamba na wona malikoni layani hi ka kunene a swi li kona hinkwaswo leswi voni feira de livre na lona leyi hambiwile zarika hambile feira de livre a tlhela a beka wuvatli ni wupendi swi voniwile. Kambe handle ka swoleswo hi veni futhi ma-service publico xilani hi nga vona makarta de condução vanyingi va taleli ntizo ra makarta de condução hi leswi vanyingi va hanyaka ka manyisa va kalaka va nga na makarta de condução ndhawu yi natro a loko layani ku veni a nga hambisa makarta de condução a emissão de BI mapasaporte kumbe ni registro de crianças a ku balisa vatsongwana leswaku va ve ni a swi tikitana kumbe va ve ni a ma-sedula bulletin de nascimento. Ento hinkwaswo leswi endlekile a Praça 18 de Maio siku la 18 a Praça 18 de Maio ta vela ku khensa ngopfu swinene Radio Mozambique loyi a swi kotike ku ve ni a nga hi pfuna ku haxa a mahungu lawa ku ve ni ku endleka nkhuvo leswi u nga fambisa xiswona. Se swo swi hi kongomana na ku ve ni hi lunghisa a Festival de Danças Tradicionais leyi taka endleka hi n'hweti ya Outubro na mahaxa hi le ku lunghiseleni ka mintirho lowu a Festival de Danças Tradicionais hi lani kotaka patsiwa hinkwayo michini ya ntumbuluko yi nga swifundza nkulu Maputo hi leswi hi la ku lunghisa swona a festival di xigubu o va ntsena xigubu kambe sweswi hi landzelelana ku ve ni hi ta endla festival ti-dancers traditionais ana mahaxa a wutumbu hi leswi landzelaka sweswi na hi kongomisa na ku ve ni hi ka kunene a mitlangu ya ntumbuluko yi ya mahlweni tshaku ka ku na ku nyimiwile sejano hikwalaho ka sweswi ma-difficulty ma nga va kona sweswi hi navela ku ve ni hi ka kunene hi tlhanganisa mitlangu ya ntumbuluko hi ku tala ka yona ku ve ni turaka ti-experience ku hambiwa ma-intercambio hi leswi swi ntirho wa hina siku byin'wanyana swange tinhlari ta ntumbuluko a xifundzankulu Maputo.
0: Alcide Xifaduku loko a endla nkatsakanyo wa mafambela ya khambe la n'wintlhanu la Festival Provincial de Xigubu ni ku va a nyikile mahungu ma vulaka leswaku ku karhi ku lulamisiwa festival la mitlangu ya ntumbuluko nkhuvo lowu nga ta endliwaka hi Outubru lwa taka a xifundzeni xa kana mahaxa. Murhandzi wa muyingiseti nyamuntlha hi ta yima kola ni nongonoko wa hina lana hi humeleliseke khambe la mutlhanu la Festival Provincial de Xigubu. Va misalisa Juvita Ngovo na Thomas Burum na hi tshembisa ku va na wena vhiki litaka.
11: Tant

0: Mahungu ya majambu hii misoro provincial di Maputo mahlayiwa hi Stella Manyisa. Mozambique ani makungu ya kupumba akuluza vutomi ka vatsongwana va hansi ka ntanga ya ntlhanu wa malembe anga mortalidad infantil. Tiva makungu ma nga ta tirhisiwaka hi mfumo akuva sweswo swi endleka na Domingo Ximakalana.
1: Hikwalaho ka sweswo, ku nyimiwa ku va ku akhasa lembe bya 2030 a mhaka ku luza vutomi ka vatsongwana va kusukela ntlhanu wa malembe ku ya hansi yi kumeka ka makumazazu wa voni na ntlhanu lava luzaka vutomi ndzeni ka lava va gidi va belekiwaka ka malembe ya vugamu leswo kusukela 2000 ku akhasa 2023 a mhaka ku luza vutomi ka vatsongwana tikweni swa Mozambique hi leyi yi pumbikiki hi 61% lani sukiki ka 152 ku akhasa ka 60,000. A nkongometo i ku va ku yilisiwa a mhaka ku luza a vutomi vatsongwana lava va nga ni ntlhanu wa malembe ku ya hansi a tikweni swa Mozambique. A ku va leswo swi koteka, a nkosikazi wa muzengeli wa tiko Keta Chapu hi loyi musumbuluku lwi haleni utoropeni bya le ka matsolo xifundzankulu Maputo a xiki makungu ya ku va ku fikeleliwa a ku luza vutomi vatsongwana a nga makungu lama vitaniwaka Plano Nacional de Sobrevivência Infantil 2026-2030. A makungu lawa tani u hlamuxela ka Director Nacional de Saúde Pública Kinyas Fernandes hi lawa makungumaka ku va ma bekisa tindlela leti fanelaka ku va ti landziwa ku va ku fikeleliwa mhaka ya ku luza vutomi vatsongwana.
0: Eyo kani mambu Domingo Ximakalana. Xifundza nkulu Maputo xikunguhata ku tsalisa ku tlula 250 wa tikomponi leti ti nga ta kombekisaka bindzu ra tona ka Feira International de Maputo Fascin 2026. Ndzava yi ta na Fernando Sidomo.
2: Ka xiyenge lexi xi nga ta sungulaka hi siku la 31 ka Gozo xi ya gama hi siku la 6 ka Setembro wa lembe hi nga ka lona. A xifundza nkulu Maputo ximila ku yamukela a ku tlula 25,000 wa vaendzeli ka tindhawu ti nga tava ti vekiwile a ku va ti amukela evanhu lava. Mahungu lawa ma tirhisiwe emitirhweni na hina hi munyikiwa woho ka mfumo wa xifundzankulu Maputo lowu Jerjemu lweyi a yi nga seke ku lwa leswaku ku karhi ku endliwa emichumu yinyingi ya xinyuwani swi nga ndlela ya ku khutalisiwa lava va nga ta endzelaka emapavhilau ya xifundzankulu Maputo.
0: Vurhangeli bya xiyenge xa ta vuvhakachi ni ta ntumbuluko hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo byi endla nkatsakanyo wunene wa festival ra xigubu ri endliweke magamu ka vhiki leri a xifundzeni xa ka Manyisa. Mahungu matana Jovita Ngovo.
3: Alcides Faduco, murhangeli wa xiyenge xa indústrias culturais e criativas, ka hubyanenyela ka ntumbuluko ni vhakachi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a hlamuxelile leswaku nkhuvu fambisi leswi a wu kunguhatisiwile xiswona.
4: Hikola ka ntlangu lowu ku ni vumbano u kulu ngopfu swinene, ku ni ku kula ka ntumbuluko wa ka kwexo hi leswi loko vatsongwana majani tintombi ni lavakulu hinkwavo va palisana o kumbe hinkwavo va kina mitlangu ya ntumbuluko swi ta endla leswaku hi ya mahlweni ku veni yi kula hikusa hi leswi hi ka kune swi hi kombisaka matlhelo hinkwawo.
3: Alcides Faduco, murhangeli wa xiyenge xa indústrias culturais e criativas ka hubyanenyela ka ntumbuluko ni vhakachi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo loko a endla nkatsakanyo ni ku tivisa mintirho hi landzaka ndzhaka ku va ku endliwe festival provincial de xigubu vugan'wini bya vhiki li hundzeke a xifundzeni xa ka Manyisa.
0: Mfumo wa xifundzankulu Maputo hlangana ni swikarhato swa ku pfumaleka ka timali a ku va ku ta seketeliwa ntlawa u nga ta kombekisaka xifundzankulu lexi ka majogo xikolari ma nga ta endliwaka xifundzankulu Nyambani lembe leri. Mfumo u vule leswaku va wu karhi wu tshimamisa mintirho ya ku va wu bula ni vanghana va wona leswaku ku kumiwa mali ya ku fika 9 million wa timetical a nga mali leyi chotaka ku va ku seketeliwa ntlawa hinkwawo wa vanhu va ku fika 200 lava va nga ta kombekisaka Maputo provincia ka mitlangu ya vatsongwana va swikolo a nga majogo xikolari ma nga ta endliwaka xifundzankulu Nyambani. Munyiki wa mahungu ya mfumo wa xifundzankulu Maputo lowu Jerjemu a tshembisa leswaku hambileswi ku nga ni ku karhateka loku ntiyiso i yin'we xifundzankulu Maputo xi ta ya eNyambani. Wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya lowu nkama hi misoro provincial Maputo man'wani u ta matwa hi nkama wa ntoloveto.

0: faz tão bem.
1: Água da Namasha faz tão bem.
2: Shewan, Louis Nongonoko aprenda mais o Banco de Moçambique. Namuncha, Rita Canela Hermetics. Xana o Sama Uxi Tova Canela Hermetics. Xana o Ashitiva Lechakwati Jisuakuyini. Metix, e enchela drago hakela ishi hantla, jinga kone kumabangu yata mintengo, jiku na jali selaka kujumela male kusikela kubangu jingwana kuyaka jingwana, hikukashula shinene, nkama wini na wini, masiku hinkwao, kukata nebu gamu za viki, ni mafiriadu. Shana jiti jisi waku yini, shina jalile. Ngena ntsena kashitizo sa banku jako, kufana ni internet bank, maaplikativu, kumbe USSD. Inaka, washitiva shaku hewi ni ntrengu wa male ufanela kakuwa uuzumela hisiko. Himetix, munu anga zumela kuyatlasa 200,000 metikash, hisiko na atirisankonta. Kasi tinkomponi tinga shikota kubati zumela kuyatlasa 500,000 metikash hisiko na kone kutirisankonta. Kunipsi mwana, akamutirisi alishakwe, shitizulishi imahala. Kasi katinkomponi, mahakele la mativisi wa hibanku, nakone mahlaiwa na jingesi na zumela mali. Kambe, nkama hinkwawu, jimuka akuwa uvutisa banku jaku, akuwa ukumayentelele wa matijisela ya metiksi. Hishi antla, hikunabjala ni hikudumbeka. Metiksi.
3: O que é o Mpox?
4: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
5: Bola de mbelo avó que nasce matos e lua calte que escreca campo. A calta mbelo a sungula. A calta mbelo a umbere. A fula mela. Aia machuene. Aia machuene. Cambe o gamo. Buam pepo. Aia me sentango.
6: O nemo é cavacuzeli vantango. Tênica campo. Wassa tanga bela canguana. Wantan wati weti. A tula lambelo a pepo.
5: Cassiana enda ine.
6: Satu umbeu a pepo. Umwanangana na macatene. Wamchai um pepo. Wassa tlui. Aí enda su combi. Su sacubendo umwana karate. Ruma sila ya kusuluka. Macambe manhingi. A comba com karateka.
5: Inti isso. Loco nguana vialela, mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
6: Esi leso loco nguana wawena, anintano wati weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
5: Shingwani shalusima shunene, unga mpulselu shingwani. Handlika kumunyika mafia vele.
6: Wavo, si komba kubenu wansati lwe hii, ayendi leso hinga sivula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
5: Shika sasa nene kusa. Hikuenda loko stapunisa mwana waena. Sose avalavala mbiwa mpepo kuveni. Ishi antlava eleketa mwana shbelela.
6: Shikomba kuveni ya mkotili mchai wa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Shitisa kuslamalisa ni manyao shinene.
5: Ashifeni, ashifeni. Ekava chalava va indile ashibole shinene.
6: Ina ilo wintangu wa bolwa. Lou ungani kuslamalisa.
7: Loko nwana wa wena anga hansi ka nthlanwa tinweti na yinwe ati romansila ya kuhluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku muya nwisavele utekela ku muheleketa xibedlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.
8: Mama Phemina ana malivro masala ya hina mahlukeli limpula ani nga taya xikola mina.
9: Akuna kunga exikolweni la. He? Na ufamba xikolweni va teacher va ta swivona swa ku va endla yini n'wini.
8: Ani ndau mina.
10: Semirilisa na makamu.
9: Lexa n'wana wa wena lexi xiyalaka ku ya xikolweni ale angayi hikusa a nga na mabuku nakona masala ma ahlukelile hi mpfula swa twala.
10: N'wananga tana leno swo.
8: Hi mina lweyi papa.
10: Wa swi vona mpfula liya yingana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina swoswa kuna ndlela ya ku hinkwaso leso swikumeka kambe a xikolweni mifanela ku ya miya jonza awu va xuva ngani va wena va le xikolweni na professor eh awu va xuva
8: na va xuva
10: eh thank you miya xikolweni nwananga swo va teacher va nyimela nwini na ku va mijonzisa ku pfala mati leswaku manga hambi tindhambi awu swilave kwa ma engineer
8: na swilava
10: hi leso ke u fanele ku ya xikolweni u jonza swinene akuva u ta ihulusha ka tindhambi leti
0: papai mamani kumbe mutamelo mu jonzi hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa le rhandzu ni ku tenga akuva a tlhelela xikolweni hi ku n'wi komba elisima la xikolwe na hambi leswi hi xanisiweke hi ndhambi mukombisi u n'wi nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko
3: heyi leyi ni nga yi vona hi ndhambi mina
9: ya yini kambe papayi wa vatsongwana
3: se ni ya hi nga rhurheliwi kona a wo tshama hi ku hi ta ku yini he swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu ha a yo hanyangi hi swiharhi mani
9: phela ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena na hambi vakulu va vanhu njhe
3: phela u tiyisile mani u nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni na mixo wena munene nada
9: wa ha vala ku ku losa na hambi ku pfumela kunene loko loko u rhanga u mu losa nada
3: hi swoleswo nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina ndzhaku ka ku va mati ma byile hi ta tlhela hi hanya vumunhu hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona
9: exi a hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko seno ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala loko u tlulela ni haleni se hi yaka ka mimiti ya hina heyi a ni swi tivi mani
11: va ka hina a hi vekeneni lisima vumunhu swi hena ni mahanyelo ya hina a ku lixile i nhlikani lipelile minjhani i nkomu i swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini a dyondzisiwile a hi vekeneni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona muti wa hina hi lokhokholo lamahanyela ni swihena swinene swa hina

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 21 horas a Moçambique, o emissor provincial de Maputo, Kunene Hilonkama, Kusungula Xienga, Ximana, Chamentijo, emissor provincial de Maputo, Xisungula Kakehima, Djungula Yavusiko. Madjungula Yavusiko, emissor provincial de Maputo, Muxai Natali Ulibombo, Muxangel Watiko Daniel Chapo, Musumbulukulei, Avene Mabulu, Nekaleka Holodrenkulu, Angilandi, Tony Blair, Sanga Muxangeli, wa Instituto for Global Change. Kaleka Holodrenkulu, Angilandi, Tony Blair, Kamen Wakone, Halo sele mabulo ya nkatsano mangakazi mahambi wa tikweni swanga ndlela ha yone swinga kotekaka ku buyisela ku zula ni ntshamiseko wa vana va tiko. Tony Blair ali mabulo ma kombisa vumbano unga kone ka vana va tiko mhaka yenxaka leswaku matiko ya misava ma vona Musambiki swanga tiko dzinga ni vunhena vutifumi ni matimba ya ku tshamiseka. Ubyana yi hanyelaka ku xiya ta matshamela ya nkama yinami ya niyansa yi bandleve vazhangeli va mimfumo ya swifundzwa swa n'walungu ni nyingitimu ka xifundzwankulu lexiya leswaku va tivonela ni ku tibekisa hikwalaka ku va kusukela ka Agosto wa taka ku nga ta chuka ku vonaka xiwomiso swinene mhandzu wa El Niño. El Niño a ta va ku pfumaleka ka timpfula ni ku va ni dandza leswo swi nga ta xanisa swinene ku swifundzwa ku fana na Kwamba, Mekanyela, Zimandimba na Metarika. Leonardo Licolonga, muyimeli wa Inami ya Niansa, ali hubyana a yi rhangelaka kutani yi kazi yi tirhisana ni swin'wana swihubyana a ku va ku lumukile wa mhaka yi taka. Muzhangeli wa xifundzwankulu Manika Francisca Tomas a kazi a tsatsiya xitshungu leswaku xi nga tirhisi michikitela xi mi nyikiwaka hi mfumo a ku va xi timpfekela ka tinsuna ku lwisa mavabyi ya malaria ka ku biha tinkantero ti nga ni a mibyali ya ku hambanahambana kumbe ku mi tirhisa ku tshweveni. Francisca Tomas a li xitshungu xi fanela ku tirhisa michikitela hi tindlela tinene a ku va xi timpfekela ka mavabyi. Mutrangele wa le Manika mfakanela musumbuluku lweyi a doropeni bya le ximoyo ku sunguleni ka ntizo wa ku phakela michikitela exitshungwini lana a biki ndleve vuzhangeli bya miganga ni ntumbuluko a ku va byi va ni vuvoneleli byikulu migangeni. 35 ni vanhu va bizi kusukela Mgqivela ku xa mpundzu wa musumbuluku lweyi va luzile mhandzu wa vuvabyi bya Ebola Republika Demokratika du Congo. Lifo li vonaki ndzeni ka nhlayo ya 2344 wa vanhu va khomiweki hi lawa mavabyi. Madzungula mahlaya leswaku ku ta tlhasa swo swinovi 130 wa vanhu kutani va luzi vutomi hikwalaho ka lawa mavabyi. Muzhangeli wa tiko bya Iran Mosod Kuzekian musumbuluku lweyi a hlayi leswaku Iran a kazi a lwa ni vudumeli byi hambiwaka hi mitamu ya vukhandza ya Amerika n'walungu. Xisoso muzhangeli wa Iran a li vana va lebyiya tiko va fanela ku va ni ku pfumela leswaku na kunene tiko byi nga chuka byi wela ka vusweti ka ku pfumala mhaka yi nga chukaka yi kazratisa vutomi. Tinhlasi ti enteleliki ku xiyeta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku wa vubibyi byi xaka doroba bya tete ku hisa ku nga chao tlhasa ka 33°C. Kulandzela na mpula na 32, Lichinga, Pemba, Kelimani, Baira na Vilankulu 29, Ximoyo 28, Inyambani 27, Maputo na Nchanchai 25°C. Vengisete vazhandzeka ka ima enchela lawa, hingwe tlhasisele madzungula ya lonkama ha imisor provincial Maputo. Mawaku lukumangwe tlhasele ha hombe.

0: selomo a inyambane hizwi zwikota aku amukela avahanyi na vava kombela amapasi vaku ringana akano wa makumi wa magidi ni kano ni manharu kupala lembe nga hunza kungavi ku amukeliwa tsena akano wa makumi ni gingwe wa magidi ni magidi manharu ahungulegi givi ginyikwa kamtiri ya Radio Msambiki ha Angel Kambikiza na kuhi mnyiku wa mahungu la kamtiri ya taukandega mapasi luyete kungalu kwa lumuchikarika kulaku abantu bonke ba Msambiki bavini mapasi huko na tiru tungavi usangula ika weti ya leyini leyita ku yaku waku vati vaka va makajula vanga viva bobi wati kwenega Afrika dusule kwa lakata xenofobia kuvana unu kutana avanao mapasi luku vanga hinao mapasi kutala kabze vafanele ku vatsaliliwa kasi vatave vakuma amapasi lawa
1: hina vani kutsula hechani ngela hecha tratarisa mapasi ka vale vanga chithuma muti joni kwa umule avale vanga thuma kale vachiuya vata zumba mtini vagwita kuna ni vale vatitanda kuja kuti kota kuti shayisa vatitanda kubamana vapata kuti simaliana saku kota kukhuka vachitsula mu madiki vaya tratara mapasi ndao hina vani kukhuka athwa tseno hitsula kona niya va vakukona hafu hini mitini kwa operatito hecha kota kuvanenga mapasi bravona ni va ni vanana vawe votse vathu vadhano majitsula ni wangu timhaka tavona vale va brava siti sintiri kukona akuva vangadi muti joni ja henganga di mashaka ya amu wa Musambiki ehehe votse mba Musambikano
0: Kulaula ka Angel Kambikiza na kuhi mnyiku wa mahungu la kamtiru ya taukandika mapasi lomu a provinsi ya Yenyamban na kare akhauta hii pule kitungavi kisangula kwa lumchikatika hweti ya lii nile ita kulezo kama singi nila hadropeni gama chichi manda ulomu kuluwa kuhikona kukandika yu nyingi ya lava uyaku hikububiwa kwa lakata xenofobia ati kwenega Afrika dzonga.
2: Hikongoma xifundza nkulu Gaza kuyavulavula hi ntirho lowu tameliweke hi mfumo wa doropa la ka ncayincayi akupfuxeteni ka switarato leswi onhekeke hikola ka ku taleliwa hi mati ni ku mbundzukela ka misava hikola ka mpfula leyi vonekeke ku sanguleni ka lembe hi nga ka lona. Mahungu matana Alfred Muyanga.
3: Hamilawa sa kutasungula kungali kali ntiri wako wakufuchitiwa ante nguwa makumanaru ya mekenekene ya sutanatu shaku wambana mbana ishi musha dropa laka nchencha ilesu shansuwa kia ikola kakumbonzo muka ka misaba sutanatu lesu yesu yesu uchutiwa ikola katimfule tuwanekeke haka ngweti ya janeiru ni marsu lwei unzeke na sutanatu lesu kumeka ku kangeni ka dropa laka nchencha mongula majili wa Radio Msambiki mrengili wa dropa laka nchencha ilu atla msala ikilesha ku akulula msaka shuratilishi tukini nilisima ngufu sinane kusa shuratilishi nga karifu tlamunye tami ganga yako ambana mpana adropein na kona shunga telisho kushuratilishi shukarifu tirisiwa kuvaswa mbisa ata ntleketu usima na dawa shunga telisho kumintrili ayafanila kuvaisi sunguli kurekale ikambe amintrili ayafambanga ikola kakuva akutafika sosu madaka makumeka na matakama lishu karataka kuva mak kemi wa emichini ikusa atave wana la mangara tirisua kukashtaratu ikutala kashona.
4: Que a partir do próximo mês já podemos entrar e vermos alguns bairros, aquelas principais vias e vamos fazer a sua reparação. Uma das causas é o problema da argila que se encontra dentro da água, mas também temos a questão da prioridade da cidade baixa, mesmo por causa do sofrimento dos munícipes daquele ponto que sofreram com as cheias. Estamos ainda a terminar ali, enquanto a argila seca, depois, em seguida, vamos trabalhar na zona alta, até criarmos transabilidade naqueles pontos principais. Sabemos que havia zonas onde já entravam chapas, com esta situação voltaram a interromper, e isso preocupa-nos bastante, mas estamos a organizar para entrarmos na zona alta. O problema é que o saibro, na primeira chuva, o cyber é removido. Então são custos que estamos a ter todos os anos. Enquanto que as zonas onde metemos argila, neste momento encontram-se transitáveis. A ideia é conseguir concluir todas as zonas difíceis, grandes erosões com argila. Estilo com cyber por cima da argila.
3: Marito que ombrangiru a dropa la kanjenja yu sima na daun loka la karia wula wula kola kantir lunga tasungu la kaya goshi lua taka ila nakane kuwa kulula msa ushtara tusha kwa mbana mbana shushan suwe ke kola kakumbudu nga kamisaba na suangi ule kola katimfule tuwane ke kalemele nga kalona kangeni ka dropa la kanjenja yu.
2: Loko itlelela a dropeni la kamatsolo kuvula leshaku shifunza nkulu Maputo shinyimela kutsalisa madzana mambiri ni ntlhanu wa makume wava kombisi va minchumu ya kuhambana hambana ya mabindzu afasin 2026 ntirunga talandziwa hi masiku ya 31 ka agosto kuya fika 6 ka setembro ataka mahungu lawa Matana, Fernando Sidumu.
5: Achifunzangu mapuzo shumia utalisa madhano mbiri nitharo wakume wabakombisi wa mchumeo kwa manambana ya tabindu. Kashiengesha Fasim 2026. Shinga tendulu ya mungangeni wa rikatla achifunzeni shumara kweni. Kashiengeleshe. Shinga tasungulaka esikula 30 yunga goito shia gama esikula 6 ka setembru walembe henga kalona. Achifunzangu mapuzo shumila kwa mkela autula 25 milu wawainzeli. Kati ndao tingadava tive kuwili akubati ya mkela vanulava. Mangula wa matiswe mtiruna hina, himi kwa woho, kamfumo shifunzangu mapuzo ulu jirjemu, lwei aingeseke kula leswa kuwe. Kukale kwenduwa emi chumu nyingi ya shinyuwani, shangandela ya kukutalisiwa, lava vangata enzela kam mapavilau ya shifunzangu mapuzo.
6: O que é que pretendemos mesmo é abandonar aquele modelo tradicional em que a província de Maputo participava compartilhando o espaço no único pavilhão com as outras províncias e outros expositores. Então, o projeto que temos agora é da província de Maputo e ter um pavilhão exclusivo da província de Maputo, porque temos potencial para podermos expor como província, recordando que Maputo província se afigura como a província que detém o maior parque industrial deste país. Por um lado. Por outro lado, é mesmo para fazermos jus o facto de sermos a província anfitriã. Estamos a dizer que o nosso potencial para exposição, as nossas empresas, os nossos parceiros estratégicos estão todos aqui na província de Maputo. Então, vale a pena levarmos esse modelo e acreditamos que estaremos diferente daquilo que sempre fomos.
5: Marito ya mnyiko mungu kamfumwa shifunzankulu mapuzo ulu jirjemu. Loko avulaule utula msela ka shifunzankulu lesh. Awa shikumeka inkinki. Ka shienge shitaka shafasim 2026. Leshi kale mbele ya waka shingate nluwaka nzeni kale shungo transformation digital i energetika.
2: Na ya avulavula hikola kama binzu. Varimi wa shifunza shaka mandlakasa shifunzankulu Gaza. Vayamukela timbewu akwava tlakusa mabindzu ya vona kanguva itaka ya tavurimi. Roshtino Botela.
7: Xifundza xa kamandla ka xikolo mushipitsankulu Gansa xi kungwatsa kuva xi tava xibindzula ku tlula makume manharhu ya makhulu ya matonaladza swakuxiya ku hambanahambana kha swona eka xigava xombirhi xa tsatsatavurimi 2025-2026. Ku va ku endleka leswo mfumo wa xifundza xa kamandlakazi ni vaseketeli hi lava nyikeleke a swigotsi ku hambanahambana ka swona swa ta vurimi eka varimi na mbitimbewu lana va taku kambe na vahlohlotela a varimi malani ku va va yandzisa a bindzu la vurimi na mbi ku va va rima a tindhawu leti ti tshamisekeke. Murhangeli wa ta vurimi nokosi a kamandlakazi a tlhamisela leswaku va ka xigava lexi xa vumbirhi xa ta vurimi 2025-2026 hi lana se ku yenciweke a ntirho wa ku va ku byaliwa timbewu lana ku byaliweke a ku tlula xipimo xa 10 la makhulu ya magitari 5 makhulu ni munhu wa wona ni 5 wa madzana. Irikumat a vula leswaku na mbi leswi ku ta ku na ku vonaka a swikarhatsu a ni ku tshemba leswaku va ku ta va ku yendleka hi ndlela leyinene a ku kumiwa ka bindzu rerinene. Kokolawo hinana a ta kumpela na hlohlotela varimi leswaku va varima ku va ku ta va ku hluliwa a xikarhatu xa ndlala.
8: Hi nga tsakanga wa tinhlayo lana loko hi cuka hi vona leswaku a leswi hlayinelaka mandlakazi li ta consigela pelimenji ku alcansaka 30,081 wa matonelada. Ntawa matonelada lawa ya ku ma khuluma ngopfungopfu hi mavele, ma khuluma ngopfungopfu hi tifijawu, ma khuluma ngopfungopfu hi maontikula xiswo swi khuluma hi swo swa ku mfumo wu pfunetele hi timbewu. Ndawu loko hi khuluma funzi mountikula hi cuka ngopfu hi yo makhofu, hi cuka ngopfu maalfasi, hi cuka ngopfu mapimenta, ximati ni ripuhlu. Hikokwalaho hi nyimela ku hi produzira a matonelada hinkwawo yo lawa ya 30,081 ka ndhawu leyi nga konsigeriwa ku gwaliwa tinswoswi ya 9,958 hectares a nivel 2 nosud majakazi ka siku ndeve. A tinhlayo leto ti ta kumeka hi ta konsigela ku ti alkansara tona.
7: Marito malambaku murhangeli wa ta vurimi ni wukosi ka mandlakazi uri kumati loko a vulavula hi ntirho lowu endliwaka hi varimi va ndhawu liyana ku va va pfuxeta bindzu la vurimi.
2: Hi tlhela hi tsutsuma hi ya Inyambani hi ya rhamba Armindo Masingi a ku va a kombisa nxanisa yi hanyiwaka hi xitshungu xa malokalidadi ya Pandi na Nova Mamboni a n'walungu ka xifundzankulu Inyambani hi kola ka tindlopfu leti dumelaka minti ni masimu emigangeni liya.
0: ahungulege gaku atindlovu tikaritishanisa lomuchikarika tihweteleta timbere givitiviswa kamutiri wa Mozambique aha Natalia Chivambu nakuhe kubanatwa distrito ya Govuru. Natalia Chivambu ikhamusele zvako akahusiku gamulongeso nisoto tihunzileko atindlovu tive tingena tihohlola amiti yakuringana khani nharo nezviturukwa kakayele yufana loma singweni kuvi kugohetelwa ama gitare ya kusohanika makumambiri nemune kukhela kudawati homo tinharo hekukanzelatiliwa hi eti homo kota hiuleleko ahungu kivigenyikwa kamtiri wa Radio Mozambique Natalia Chivambu nakuhe kubanati wa distrito ya Govuru. Natalia Chivambu ihlautile zvako kale chikati kuvi kutivisiwa tikhare tale zinavi park national zvimwe ni tikhare letionele kuhita matsamela ya muganga kutani ku direction provincial du ambient kasi kukutave ku langutela tindlela ta kuhlongoliwa a tindlovu leti tikhela a parking
9: loko hi nyikile ahunguleki hi vulawulile ni administration ya park national de Zinav va rhumelile va fiscal va famba va ya tshama vhiki le ka pandi majava ha tikumanga kambe tindlovu leti ti wasukile ti famba kun'wanyana jale zva vhikileki gatolweni ni tolo hikwatolo kambe va hi ligarilile va hi byela ku tiwile kambe kwala ka mimiti yo leti nga yi kona
0: kuvi kuvulavulaka kubanati wa distrito ya Govuru Natalia Chivambu nakare a amba hi ntirho lowu wumahiwaku lomu ka kula ku hlongola kutani ku tlhelisa tindlovu ti tlhela ti ya Parque Nacional do Zinave
2: hi ku landza hi ta nyika nkama mutirhikulori Jovita Ngovo a kuva a endla nkatsakanyo wa mitlangu ya xigubu yi endliweke ku heleni ka vhiki a xifundzankulu Maputo.
10: Hubyana yi hanyelaka ta ntumbuluko ni vuvhakaxa xifundzankulu Maputo u endla nkatsakanyo hunene hikwalaho ka ku endliwa ka khambelavuntlhanu la Festival Provincial de Xigubu. Alcide Faduk, murhangeri wa xiyenge xa Indústrias Culturais e Criativas ka hubyana yi hanyelaka ntumbuluko ni vuvhakaxi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a hlamuxelile leswaku nkhuvu u fambisi leswi a wu kunguhatisiwile xiswona.
11: Hikwalaho ka ntlangu lowu ku ni vumbano u kulu ngopfu swinene. Kune kukula ka ntumbuluko wa ka kwezo hi leswi loko vatsongwana majani tintombi ni lavakulu hinkwavo va palisana o kumbe hinkwavo va kina mitlangu ya ntumbuluko swi ta endla leswaku hi ya mahlweni ku veni yi kula hikusa hi leswi hi ka kune swi hi kombisaka matlhelo hinkwavo hikolano hi ta vulavula leswaku futhi veni feira mista leli hi nga veni ku nga veni vavatli vapendi ku nga veni swakudya swa xintu leswi nga swekiwa layani para vanhu va ku tala ngopfu swinene lava li kona un'wanyana un'wanyani a yeli a ya dya leswi a naveleki swona kambe hi veni futhi maproducti ya ku hambanahambana producti ya agroprocessage ya malikoni layani maproducti ya maxamba na wona malikoni layani ka kunene a swi li kona hinkwaswo leswi voni fera deliver na lona le hambi wili zarika hambi li fera deliver a tlhela a beka vuvatli ni vupendi swi voniwile.
10: Faduku a hlamuxelile ni leswaku sweswi va karhi va lulamisela Festival Provincial das Danças Tradicionais.
11: Se sweswi hi kongomana na ku veni hi lunghisa a Festival de Danças Tradicionais leyi ta ka endleka hi n'hweti ya Outubro na Mahasa hi le ku lunghiseleni ka ntirho lowu para festival das tradicional elane kota ka patsiwa hinkwayo mincini ya ntumbunuko yi nga xifundza nkulu Maputo hi leswi hi la ku lunghisa swona a festival de xigubu o va ntsena xigubu kambe sweswi hi landzelelana ku veni hi ta endla a festival de danças tradicionais a na Mahasa a Outubro.
10: Alcide Faduk, murhangeri wa xiyenge xa Indústrias Culturais e Criativas ka hubyana hi nyela ka ntumbuluko ni vuvhakaxi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo loko a endla nkatsakanyo ni ku tivisa mintirho hi landzaka ndzhaku ku va ku endliwe Festival Provincial de Xigubu vugan'wini bya vhiki li hundzeke axifundzeni xa Kamanyisa.
2: Muyingiseti wa ku rhandzeka, hi gemeta nkatsakanyo wa hina wa mahungu hi ku kombisa ta mitlangu ya ku tiyisa miri. Exifundzeni xa ka Xoko exifundzankulu Gaza u ya mahlweni mphikizano wa bola chapu-chapu ka wona ku hlengela ka lavantshwa va kusukela ka miganga yo hambanahambana. Nicolau Mkavele.
3: Mphikizano wa bolo ku hungata chapuchapu hi lowu ya ka mahlweni u tikomba swanga mphikizano lowu u patsaka vantshwa hi ku vonaka ka ku tala ka vakhuzeli ni ku kumeka ka vantshwa lava vakhuzeli va nga livangaki va twiweke hi Radio Mozambique lava vulaka leswaku mitlangu ya ku fana ni leyi yi fanela ku veyisiwa mahlweni hikusa yi hambukisa vantshwa eka leti lanaka ni vubihi nakona yi endla ku hinkwaswo matshan'wini ya ku ve vantshwa lava va kumeka va hanya a vutomi byinene.
12: Ntlawa wa la ka doropa la ka Xokwe ku li wona lowu nga ta wina a xihiwa lexi beleliwaku xa umidlawu ya mametikale loko hi tsandzeka la ka Xokwe hi lava ku kule team ya kola ka provinsi la hina ka Gaza yi tekaku xidlolo lexi. A Xokwe i kaya ka disporto, a Xokwe i kaya ka bola, hina tshemba leswaku hi ta xiteka xihiwa lexi.
13: Peço o nome como adepto. É uma grande receptividade que vocês trouxeram ao torneio Chapo Chapo. Qual é o segredo de amar tanto assim?
14: E ali randa futebol ina, camé. Ali xixi maia, gangofu ngofu. E como é que ela ana? E xixi era jogo, leia torneio Chapo Chapo. E em lela é imene, eu amo jovem, xuona. Machangana, matica. A xira langa nyanguaxu lexi a msambiqua ina, a xira angela, a camela, numa partida dos políticos. Praticamente a torneio Chapo Chapo, assina com o partido humano, assina com o partido humano, enquanto e vamos saber. Então, nesse balaca, empatizando.
3: E tchau, Lunganyani, a lavavalung selakami, tangulei, e lavava kombisaka kutsaka. Tani marito ya raju juao inga murangeli shimu shashifunzangu lukaza. Luwa vula kale swaku swini kuhlamalisa ngupu loko achuka le swaku akami nsenzelele kubelu waka mintlangu lei kukari kutala ngupu sinene. Na vula le swaku mintlangu lei yaku ungatisa miri yensimantisima luwa chapu chapu hilo awanaka na unimi hanzu lei nene.
15: Va fanele ku switwisisa leswaku presidente wa hina a lava leswaku vanhu va vantshwa va kumeka na vani ku hela ka vhiki na vana nchumu lexa ku yenche hikusa makarhi ka vhiki va ya ntirhweni vambenyana va ya xikolweni kasi na ku hela ka vhiki a va na nchumu lexi vhiki ni vhiki xi va nyikaka a ku va a li nchumu lexaku va kumeka na va tlanga hi xona kasi na chapa a navela leswaku hi kola ka bola a vantshwa a va hlangani a kusukela Rovuma ku ya fika ka Maputsu leswaku na va bela a bola na va le karhi va patsana va tshika swa ku homboloka va kumeka na a li nkarhi wun'we na va le ku beleni ka bola
3: a hi le karhi hi longolokani marito ya Raju João loko a li karhi a tlhamusela leti yelanaka ni ku ndhundhuzela mphikizano lowu wa chapuchapu hikwala ka ku ve wu patsa vantshwa ni ku ve ku kumeka vanhu vanyingi eka mitsendzela laha vonaka leswaku mintirho leyi ya chapuchapu hi leyi pfunaka hi laha ku lavekaka ha kona.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 22 horas.
2: Mongo e o Sico e a Dzungeni Katiko. Muxai, Mônica Novela. Mfumo wa tiko dyondza tindlela ta ku ehlisa nhlayo ya vatsongwana va luzaka vutomi na va ha ku velekiwa ku ya fika 5 wa malembe. I makungu ma nga ta landziwa ku ya fika 2030. Domingos Makalani.
3: Ka malembe ya vugamu leswo kusukela 2000 ku khasa 2023 a mhaka ku luza vutomi ka vatsongwana tikweni ra Mozambique hi leyi yi pumbikiki hi 61% lani sukiki ka 152 ku khasa ka 60,000. A nkongometo i ku va ku yelisiwa a mhaka ku luza a vutomi vatsongwana lava va nga ni 5 wa malembe ku ya hansi a tikweni ra Mozambique. A ku va leswo swi koteka a nkosikazi wa muzengelo wa tiko Keta Chapu hi loyi musumbuluku lweyi haleni doropeni bya le ka Matsolo xifundzankulu Maputo a xiki makungu ya ku va ku fikeleliwa a ku luza vutomi vatsongwana. A nga makungu lawa ma vitaniwaka Plano Nacional de Sobrevivência Infantil 2026-2030. A makungu lawa tani wu hlamuxela ka Diretor Nacional de Saúde Pública Kinyas Fernandes hi lawa ma kongomaka ku va ma bekisa tindlela leti fanelaka ku va ti landziwa ku va ku fikeleliwa mhaka ya ku luza vutomi vatsongwana.
2: Mfumo wa dropa laha ka ncayincayi u landza mintirho ya ku pfuxeta switarato leswi onhekeke hikwala ka ku taleliwa hi mati ni ku mbundzukela ka misava hikwala ka mpfula yi vonekeke ku sanguleni ka lembe hi nga ka lona. Alfred Muyanga.
4: Switarato leswi sweswi hohlotiwa hikwala ka timpfula ti vonekeke aka n'weti ya Janeiro ni Marso lweyi a hundzeke na switarato leswi kumekaku a kangeni ka dropa la ka ncencai. Mahungu lama byeliwa Radio Mozambique murhangeli wa dropa la ka ncencai loyi a hlamuselake leswaku a ku lulamiseka swirito leswi swi ni lelisima ngopfu swinene kusa switarato leswi nga karhi swi hlamunyeta miganga ya ku hambanahambana a dropeni nakona swi nga ta leswaku switarato leswi swi karhi swi tirhisiwa ku va swi fambisa a ta ntleketlo. Usman Adanwa swi nga ta leswaku mintirho leyi a yi fanele ku va yi sungule ku ri khale kambe a mintirho leyi a yi fambanga hikwalaho ka ku va a ku ta fika sweswi madaka ma kumeka na ma ha tsakama leswi karhataka ku va ma kemiwa hi michini hikusa a ta ve wana lama nga ri tirhisiwaka ka switarato hi ku tala ka swona.
2: Xifundzankulu Maputo xi nyimela ku tsalisa 250 wa vakombisi va minchumu yo hambanahambana ya mabindzu a Fasin 2026. Ntirho nga ta endliwa hi masiku ya 31 ka agosto ku ya fika 6 ka setembro a taka. Fernando Sidumu.
5: A xifundzanku Maputo ximela ku yamukela a ku tlula 25,000 wa vaendzeli ka tindhawu ti nga tava ti vekiwile a ku va ti yamukela vanhu lava. Mahungu lawa ma tisiwe emitirhweni na hina hi munyiko woho ka mfumo wa xifundzankulu Maputo Lujerjemu lweyi a yi nga seke ku lwala leswaku ku karhi ku endliwa emichumu yinyingi ya xinyuwani swi nga ndlela ya ku khutalisiwa lava va nga ta endzelaka emapavilau ya xifundzankulu Maputo.
2: Xitsungu xa malokalidadi ya Pandi ni Nova Mambone an'walungu ka xifundzankulu Inyambani xa vindlavindleka hikolaka ku lwisana loku vonekaka ka tindlopfu ni vanhu lana tindlopfu masiku lawa ya vugamu ti dumelaka lomintini ni masin'wini. Mahungu matana Armindo Masingi.
6: A hunguleki gaku atindlovu tikari tixanisa lomu xikarhi ka tihweti leti timbirhi giviki tivisiwa ka mitirho ya Radio Mozambique aha Natalia Chivambu na ku hi kumanati wa distrito ya Govuru. Natalia Chivambu yi hlamusela leswaku aka usiku ka mulunghiso ni soto ti hundzileko a tindlovu ti ve ti nghena ti hohlola a miti ya ku ringana 5 ni 3 ni switurukwa kahla yale yufana loma singwini kuvi ku gohetelwa ama gitare ya ku sohanika 24 ku khela ku dawati homo dinaro hi ku kanzeletiliwa hi eti homo
2: ta mintlangu ya ku tisa miri. Ntlawa wa mabaronji wa kamasingi u ti lulamisela ku va u ya kumeka hi nkhinkhi ka mintlangu ya nyembanesi ni ka pool de apuramento ku ya a Mosambola. Avelino Antonio.
7: Akawa wa mabaronji wona u xavile ku munhu wa vabeli ku ve va ta vhunetela aka mihlakano yi landzelaka ya nyembanesi hambi ni pool wa ku lwela ku ya ka Musambola. akabele lava vashaveriweku hits matsima kulolwa hilerio na milagre babele vambiri vasinzaku lwanga ni experience cha mbingovu ka musambola na vahunzile ku kufumeni ka tiro watu ka velga bola eka klawa wa association sportive ole ka velakulu kunga hela vutsena kuve ku tholiwa na kona mbele germano atakweka sportive ole ka maputu loyi zvimwe na Gerson anga ka machurch wa ximoyo vatanga seketela kubela kuya pambeni
2: mwingiseti wa kuranzeka lawa ave mahungu ya usiku ya dzongeni katiku rindzela mangwani hi nkarhi wa ntoloveto.
1: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo titsalisi ka Phatima Maputo 2026
8: nan'waka ku titsalisa i mahala
1: lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu vunanga ka flash ni pepa ra nxaxameto wa ndzima wena ya vuchayi
8: yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumekaka doropeni bya ka matrolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318
9: ya vamana vatsongwana a ndhambi ya nyan'waka nkata yi hi teke mapimo yi hi veke ka xiyimo xa ku a ni nga xipimisi mani
10: se ku humelela yini swa swintshwa kambe
9: hileswaku ni hundze hi le ka munghana wa mina Manyisa ni va kuma vatshwatsa matsavu woxe ya ku nambe ku kandzeliwa makandzeliwanga
10: Manyisa hi luya wa tihomu wa matsala manyingi ya mavelentimanga
9: hi luya phaya nga ha na nchumu tihomu ti fambe ni mati hinkwato
10: yo
9: matsala ma ha hlukelile swakudya swi nga ha li kona leya swi hangalaka tiyindlu ta kona tona a ti na matshamelo manene
10: ye ndhambi leyi a ku lunganga munhu hakunene
9: a ku hulukanga munhu se laha a ni vona swaku loko swi koteka a hi ta va pfuna nyana hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo
10: leswi ndhambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kwala kaya ke se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sale jahi
9: nkato a ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi huluxa matini phe matshamela ma bihile hi fanele ku pfunana nkata loyi a nga ni switsongo a khemela munghana na koho va ri xinyamana xitsongo hi ku nona
10: phe ya mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala lani kani vatsongwana
9: nkata a hi nga ta fa hi ndlala la switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda
11: xewani lowu i nongonoko Aprenda Mais wa Banco de Moçambique namuhla hi ta kanela hi Metix. Xana u sama u swi twa va kanela hi Metix? Xana wa swi tiva leswaku a tirhisiwa ku yini? Metix i yencela bya ku hakela hi xihatla, byi nga kona ku mabangu ya ta mintengo, byi ku na byaliselaka ku rhumela mali kusukela ku bangu byin'wana ku ya ka byin'wana hi ku kahlula swinene nkama wini na wini masiku hinkwawo ku katsa ni vugamu bya vhiki ni mafiriyadu. Xana byi tirhisiwa ku yini? Swina byalile. Nghena ntsena ka switirho swa banku dzaku, ku fana ni internet bank, ma-applicative, kumbe USSD. Inaka, wa swi tiva swa ku hi wini ntsengo wa mali u fanelaka ku va u rhumela hi siku. Hi Metix, munhu a nga rhumela ku ya tlhasa 200,000 Meticash hi siku na a tirhisa nkonta. Kasi tinkomponi ti nga swi kota ku va ti rhumela ku ya tlhasa 500,000 Meticash hi siku nakona hi ku tirhisa nkonta. Ku ni swin'wana, a ka mutirhisi a leswakwe xitirho lexi i mahala, kasi ka tinkomponi ma hakelela ma tivisiwa hi banku nakona ma hlayiwa na byi nge si na rhumela mali. Kambe nkama hinkwawo, dzimuka a ku va u vutisa banku dzaku a ku va u kuma yentelelo wa matirhisela ya Metix. Hi xihantla, hi ku nabyala ni hi ku dumbeka. Metix, mali hi xihantla.
12: Bala nimbelwa vo kla shmatsi lo yakalteke shikareka kampo akalta mbelwa ku sungula akalta mbelwa mbiri afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo ayimise ntangu
13: ni munwe ka vakuzeli va ntangu ntseni ka kampo wasata ngabele ka nwana wa ntano wa tiweti atsulela mbelwa mpepo
12: kasi yena endla yini
13: sati wa mbelwa mpepo nwana nga yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
12: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
13: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
12: xin'wana xa musima swinene unga mpfuxela swin'wana handle ka ku munyika mafi ya vele
13: wavo swikomba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula akare ya ngusa nwana wakwe
12: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
13: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
12: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
13: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
14: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
15: heyi leyi ni nga hi vona hi ndhambi mina
16: ya yini kambe papayi wa vatsongwana
15: se ni ya hi nga ha rhurheliwi kona a wo tshama hi ku hi ta ku yini he swivana na switsongo a ku nga hloniphi munhu ha a yo hanyengi hi swiharhi mani
16: phela ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena nambi vakulu va vanhu nje
15: phela u tiyisile mani u nga mu kuma munhu nje a ku hundza hi nge a nga ku voni nambi xa wena munene nada
16: wa vala ku ku losa nambi ku pfumela kunene loko loko u rhanga u mu losa nada
15: Hiso leso, nakona akuna waku kauka munganu nada. Kambe, leso inga tlela minjengu ni ya hina. Nza uka kuwa mati matusile. Hita tlela ya anyavu munu. Hitsika buhari li zifaka helika lona.
16: Ish, ai kongele ni kuwa moyo bia usaliko seno. Ni kuwa unga nyangwe langa kalavotala. Loko utulela ni alenu se ya kakami minti ya hina. Hey, anishi TV man.
17: Vaka hina a hi vekeneni lisima vumunhu swi hena ni mahanyelo ya hina a ku lixile inhlikane lipelile minjani inkomu i swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini a dyondzisiwile a hi vekeneni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa Si dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Muti wa hina hi lokhokholo lama hanyela ni swihena swinene swa hina.
18: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
19: Xavisa Mabirjia Kuego Tijisana na Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Logo na vela do Xavisa Mabirjia, liga com Puna e Publicidade. Um gatilho e fonele 8-31-05-751 Cumbe 87-76-25-888 Um gatilho 6 O Takuma Humelero Gachó
20: MC

0: Mwingi zetu wa Radio Mozambique ni hlamula kusukela ashlalene sha Juzina Machel ashfunzene sha kamanye Salomo Radio Mozambique ateleke kuta fambisa mintiro ya ku hambana hambana leyi kongomaka ku nyika xivindzi va yakitiko va ndhawu leyi ya xifundza nkulu Maputo ndzhaku ku va va tateliwile hi ndhambi ya ku sungula ka lembe hi nga ka rona. Radio Mozambique kumbe vurhangeli bya xitichi lexi byi kumeka haleno tsindza lana xikanikisweni ka xihlale xa Juzina Machel lomu Radio Mozambique lavaka u bula ni vamana vangari vangani mamana vulavula ka mitirha Radio Mozambique vitomi mani vutomi ro yini haleno a xihlale xa Juzina Machel vutomi ro yini lomu
1: libo
0: ndza koko va mitalelo hi tindhambi masimu mo yini vutomi byo yini misenisa ku xini
1: ha a tindhambi mitaleliwile
0: mitaleliwile se mi swisi ku yini loko mati ma mitalelile mi tsutsumele kwini
1: a liko la switolo
0: ala na switolo mati ma fikanga
1: nada a ma nga fika ma talile magamele hala
0: se kutani leswi vutomi byi ngo tlhelela kutsongo i mitirho muni mi yendlaka ku va mi ta vutomi ta mi ya ntswela
1: a hi tirhi nchumu kuku va hi pfuka hi masin'wini
0: u tirimela yini leswi
1: yo hi ri byalanyana switsama ni swin'wanyana
0: kani mavitomi mani
1: vito
0: kani mambo marito ya un'we vamamana lava va kumekaka lana xihlaleni xa Juzina Machel hina tatana mun'wana a tipatsaka na hina ka lonkama ri pelile vitomi mani
2: Paulo Khosa
0: Paulo Khosa madala wanga vutomi ro yini lomu ndzhaku ka ndhambi leyi xaniseke xihlale xa Juzina Machel vutomi ra n'wehe masikwani lawa wugamu ro yini
2: bon yo karateka etimpula letwa ku lokotina atina mpimo anta loko ku yari ma idzala timbeo yo vuya dhaya loko ku yari ma idzala timbeo yo vuya dhaya mara seso sesa antswanyana ni swinwanyane vako vanga hipuna ku hisa kudya swa khenseka swo leswi loko ku ni control ya kwa government a swi tiva swa ka ani vana a ntirho papaye wa ku va u nga na kontrolo a wu fambi swo a u nga teka a swa ku pfuna a vanhu u nyika munhu ku famba ya pfuna vanhu a fika swi jikisa
0: swa endleka leswi lomu
2: swa endleko
0: se loko a mhaka leyi ma yi fikisa lomu ka vuhosi
2: hambi loko u yi fikisa papaye a yi twisisiki ku sa a ku wehe swi vona mara a para ku zawa swi fikisa se swi lava wehe swi vona ku famba u lava fakazi maxilo ku nga na fakazi a swi pasi mara swi na xitoloveto swa tshika swi endleka mara ntoloveto purokaza loko a ri ntoloveto ni swa switsongo hi nga ta swi kuma se na bonga papaye loko u ni vutisa swivutiso swa ku mina ni tswaliwa ku landla mariyana kusukela mino se si kwenta hi sete
0: i marito muni u rhandzaka ku ma byela mfumo wa tiko ra hina ka leswi n'we na mbonaka swa ku va nga mi pfuna hi swona lomu Juzina Machel
2: laha yi dla Juzina Machel a swa ku chodya swinyingi a xa xikulu hi ntambu i switarati xa ku kala lexo a xa vumbirhi laha dla Mariyani hi rima mova ku bankama ku ni xiwomisi papaya hi nga

0: ayini kambe
1: anike kudzwele mina no vatwa na vakhuluma hambe na mutshama mani wa le kaya kondo anga mfonela akule swonga xibedhlele kwa u vadzo va ku nyike aka vese nyika nchumu amakinina na wolo ku nyika munhu u fanele u ma cheka makinina leswaku ma fambelana ni mavabyi lawa yake se ana ala xibedhlele laha ngi masiku na ku ni maproblema ka a va nesa xibedhlele va tirhe kahle loko a ri hi tlhela la xikolo na da ni vone problema vatsongwana va famba xikolweni khani mamba leswi lavaka ku bonga swona a ni lava ku bonga leswaku njhe hi tolo ka masiku a ku huma vanhu va famba va hambisa intervista a intervista yo endlela ka ku otiwa swikarhato swa vanhu a ni tava loko ku titimela ku kuwe pode hi ku vanhu va bonga va ni swikarhateka na mina bonga khani mamba paya
2: khani mamba hi khensile madala wanga lava ku zama ku ta marito ya vamamani van'wana mama hanyela mo yini lowu madala namuntlha ka siku
3: swantswanyana papayi hi to tindhambi leti ku hisale hi nga na nchumu swakudya swi fambile ndhambi hi perdere muchumu yinyingi swa wu yaki a ku na lexi xencaka xo maxi ya khensa hi ku tomile koko papayi khani mama
2: kutani a ndhambi yi fikile ni lomu
3: yi fikile madyamba likoko lomu
2: se loko ma mi fikelele lomu a mi hanyisa ku yini vutomi a ri byi bya kona
3: a wu toma ri la ku hi tekiwile hi yisiwa hala ka tindhawu leti a wu ka ku mati ma nga fikanga
2: wehe ngopfungopfu u luzini kaya u nga kokiwa hi mali
3: ni luze mawambedu yi pele matini mavholo maxime ngopfungopfu haleni no ta ndza pfuxela ni tshama xi na vhani ni ku hala xi na vhani ndhambi yi fikile
2: kutani loko ku ngi ma pfuniwa hi mfumo i ntwini leswi a mi vilela ku va ma hatla mi pfuniwa hi swona
3: hina
2: a nga valana dlamariya kumbe koxi na vanhu
3: o hambe wo va koxi na vhani va hi pfunisa hi ku hi yakisanyana katsongo ku a minti ya hina dilikile va hi pfuna hi ku hi nyika swakudya hala hina hi nga koni swakudya hi swikumi hanya a ri tulibala swaku hina ndhamba yi hi kumanga maxe magekeni mndwini a ku talile hi mati
2: khani mama mama na Amelia hina nhwanyana mun'we kumbe mama na mun'we loyi a humaka hi xifundzeni xa ka masiya ka gaza a kumekaka na xavisa mbewu ni swinoniso ni swilo swin'wana leswi swi nga pfunaka ta vurimi bya varimi va ndhawu leyi ya xifundzankulu Maputo lomu kamanyisa na ku losa vito la n'wehe mimani lani kamanyisa kumbe lana dlamariya ni ntirho muni mi wu landzaka na ko u famba hi ndlela muni
4: a vito ni Angelina Sithoy ala idla ni tile hi kontrato ya Bayer como extensionista kama ku nga hela kontrato ni vone a oportunidade de negocio visto que ku produziriwa ngopfu a maortícolas ka nkama loyi nga ka wona wa xirhami
2: se hambewu leyi mi yi xavisaka ni swinoniso va xava
4: va xava komu hi nkarhi wa swona
2: a swi duli ka vo ha va khale
4: a ku khala swichoti va khala maxi consoante os preços de fora não está caro sendo que no sungula é uma forma ya ku conquistara a ma cliente
2: se a kusuka ka masiya u tata xavisa lomu dlazina maxele swi ku vevukela kumbe ndhawu ya ku u voniswa ku yi nonile vura ku xavisa
4: a swi ni vevukeli manje xin'wana ni xin'wana lexi vulavuaka hi mbilu xi la sacrificio
2: se siku ni siku suka ka masiya u ta haleni
4: ayi siku ni siku ni ta hi segunda feira ni muka hi sexta feira
2: amanongosi leyi ya famba yo
4: ya famba
2: van'wana vamakwenu va ka masiya va nhwanyana kuloni mi va byela yini ngopfungopfu ka xiyenge lexi xa ta manongoso
4: a negocio ultimamente hi xoho xi pfunaku ngopfungopfu majove visto que a mintirho ya kala ja na apelara na aconselhara majove kuloni swa ku va abraçara negocio pra hi nga vi dependente hi xitado kumbe hi maempresa swi nga endla mundzuku ka siku wa le hina hi pfulaku maempresa na hi sukele ka negocio leya yitsongo
2: okay na tela jale ra ku va hi pfalelo na vuya lano kutani hi ni muntshwa mun'wana leno mutswaliwa wo kola xihlale xa Josina Mashel ebut vito ra n'wina mimani
5: Abelard Masiya
2: u muntshwa i nongoso muni u hambaka wa tshuka u endla nongoso kumbe wa swilorha ku yena

0: naye ncha nongos
1: nongos somon
0: accessory vended accessory
1: okay ekutani so yine anongosi ya welo ngwishihlaleni yo hi vaxava swa famba
0: swa famba manje haingopfu hi timakenta ku ya ku huma ka tindhambi ndawu vanhu va ku tala a va se kuma ku tirha hambiloko va nga lava masensori manje a va koti ku xava hi nkhinkhi hi mhaka ku va ha ku huma ka tindhambi a hi se tikuma khwatsi hi leswo
1: kambe vantshwa kuloni va tolovela ku endla yini lomu lomu dlamareni
0: vantshwa kuloni va tolovela ku va va tirha lomu ka mabiskato ku tsema mimova yi fambisiwa ya fabrika endawu hi leswi va talaka ku swi endla vantshwa va loyi
1: kambe u va byela yini vantshwa kuloni
0: ni va byela leswaku ku tirha hi swona manje swi fanelaka ku va hi engetela tidyondzo hambiloko hi perdere maopportunidad tanihi mina ni nga perdere maopportunidad masiku ya le ndzhaku ku ya mahlweni manje swoswi ni tlhele ni sungula namuntlha ni vulavulaka ni ta exikolweni ntawu ni engetela tidyondzo ka leswaku ka mabindzu lawa ni ma hincaka ntawu loko xikwembu a hlayisa ntawu ni ta gama ni ya fakultadi ku landza tidyondzo ti ya mahlweni
1: kambe te vito mani
0: Abelardo Masiya
1: kan mambo Abelardo Masiya hi va twile vantshwa haleno a xihlaleni xa Josina Machel loko va vulavula hi risima ra ku vantshwa va tipatsa ku endleni ka manongoso enkongometweni wa ku va va tipfuna evuton'wini ra vona i ntirho lowu fambisiwaka a hi leswaku swo va na byalela kambe muntshwa yi nga muntshwa hi swo swo tiphandela swa nga leswi swi vuliwaka hileswaku ku laveteliwa tindlela ta ku kukumiwa etimali leti ti nga pfunaka lavantshwa hi vumundzuku kutani marito lawa ma vuliwaka na ku hlohloteliwa lavantshwa leswaku va tipatsa ka makungu ni mintirho ya ku fana ni leyi hi lava ku tsundzekelanyana vafana majani tintombe va humaka swikolweni lava hi lava ku twa marito ya vona hi bula na vona vafana vafana mi kona n'wena
2: kona
1: mi le ku pfunyeni vafana mo titlangela vito ra wehe mani
2: Meder Samuel Kumasinga
1: u vuya xikolweni kumbe wo nghena
2: no vuya
1: okay se leswi mi le ku pfunyeni mi le ku tlangeni
2: hayi yo pfunye dya muka
1: mi ta moka mo ti hungatela swona
2: yo ti hungatela
1: alright vuton'wini ra n'wehe lomu ro yini tidyondzo ta famba tindlela tinene
2: ta famba
1: u ta pasa
2: ni ta pasa a ni swi tivi
1: se swi tiviwa hi mani ke swi tiva vateche se weke vito mani
3: Dalton Adimir Sai
1: Dalton se loko suka lawa u ta timukela a tepese u ta yi hamba kaya
3: ni hamba
1: wehe ungeni ngoya unge ti hamba
3: ni hamba
1: inaka Dalton loko ku tale tindhambi lomu vuton'wi ra n'wehe a ri li njhani a mi hanyisa ku yini
3: a hanya swoho manje a nga tshamanga hala
1: swi mi karhatelile loko ma talile mati lowu
3: swi hi karhatelile
1: mi fanele u zamile ku wela mati
3: ma welile a ma nga se kula nkama hi nga suka wona
1: a ma fika kwini
3: a ma gama lawa ma ka matsolo
1: ka ha swi ku karhatelanga ku wela
3: swi karhatelanga
1: u weli wexe kumbe na mamana na papai
3: na mamana na papai
1: se weke vito mani mfana
4: i nurse Adirti Xidamu
1: se we loko mati ma fikile lomu ya ndhambi u endlisi ku yini u encini wehe kumbe na papai na mamana
4: yo tsutsuma hi kumbe kombela sokorho
1: tsutsumi mi ya kwini
4: ya xisanini
1: mazama woma alright se xikolweni swo yini
4: swa famba
1: swa famba ora utapasa
4: ntapasa
1: wena mfana utapasa
4: ntapasa
1: alright okay where can fun vito man
3: Sheldon Carlo Jordan
1: alright he Jordan nga ntwela leswi mbuyeke xikolweni loko musuka la mamuka mhanya muganga wonwe we mintlango muni mtololoka ku yendla lo mugangeni
3: hayi nchomo yo tlanga ku
1: mitlanga mitlango muni mabhela mama hungata mahungata hi mpimuni ma endlela
3: Aya bele bele jogwani ina va vatsongo.
1: Swi jogwani mona.
3: Swa ku hi vatsongo hi body bar trash ni bairu.
1: Bele. Va tolovela ku ganya hi ma.
3: Ya vaganya va yala ni mali.
1: Va yala ni mali. N'we ma ganga yisa kwe. Se weke n'wana nga ndlela. Wena u tipunyelaka a vito u mani ku sungula.
5: Me jersey ya Darosa Tem.
1: Mani?
5: Jersey ya Darosa Tem.
1: Jersey ya Darosa Tem. No u tipunyela ni majaha
5: u tipunyela
1: Jersey u dyondza class mo
5: anon
1: anon u ta pasa
5: ni ta pasa
1: okay i ntsunu lorhaka ku va swona loko u kulile
5: infirmere
1: infirmere u lava ku daha vana swona hi mhaka mo
5: Isonyo la mele kuniko.
1: Isonyo la wena. Ah, all right. Ingandwela. Majonzela lomo moyini. Mifamba mina nge xikola ikulu kombe kusoyi.
5: Kule.
1: Ikule. Ikwi.
5: Emakayene wela almati.
1: Mwela mata kuva mfika xikolweni. Se amchava.
5: Ya chava kufamba rivaleni.
1: Ah, famba rivaleni. Ka mfamba enhlawa ku mfamba nwetse.
5: Famba enhlawa.
1: Munwe munwe.
5: Famba nele vanyenge.
1: Okay, akulora ka mwina mwina vafana valomo. Amna vela ku bona yini swenje ka lomo.
5: Ai na vela ku vhenye ka nchumsha ku famba xa xikolweni nga holi mathi.
1: Okay, khani mama. We mfana loko kulola ku vayo, loko vayino.
2: Na u va teacher.
1: Vala u va teacher.
2: Mhm.
1: Vala u jonsa vanwana.
2: Eh, yo jonsa vanwana.
1: Se weke.
5: Uwe police.
1: Lo vo police?
5: Se.
1: Hi moka mo. Na vela ku va police u vikelela miganga swa.
5: Se.
1: Right. Se we kula ku vayi?
4: A professor.
1: A professor na we. Oh, all right. Okay. Se bafana. Qhubekani mitipunyela swo. Ti hungateleni, ti tlangeni, mimuka ka hla hombe kaya swo. Ehe. All right. Kutane marito ya va Jones vanga ri vangane. Lava hi va kumeke kola antsinze ka xikani kesu xa Dla Maria. Va yaki tikuva ku vitana Dla Maria kambe hi xifumo hi Ilya Juzina Machel. Ova leswaku swanga leswi nga swi hlaya. Radio Msambiki a kumeka haleni kuva a famisa mitirho ya ku hambana hambana la ku pfala xiyenge lexi twa marito ya Paulo Mbarangu lweyi losaka ka lonkama kutani intswini kahlekahle swi endleke xivangelo xa ku va Radio Msambiki a ta tisimeka ka munhu wa masiku lawa kusukela namuntlha ku ya fika wa wuntlhanu lana a Dla Maria vinyi va le Dla Maria kutani hi wini nkongometo no
6: kani mambo a ku navela kwerhu i ku va hi vona hi kusuhi leswi nga swi hingela na swi hlayiwa ngopfungopfu nkama wa tindhambi wun'we ka mbangu lowu u nga xanisiwa ngopfu hi timpfula a vi kolomo a yi ri Juzina Machel kumbe Dla Mariana hi nga tshama na vona kutani leswi kutani i nge swi ya swi ya tswanyana hi navele ku swinrikela ku heta voyingela ha vona leswaku kasi i ntshwini va swi tweke a nkama wolowa a hi hluleka ku buha a xitata xi tremekile na vone ava yimi hi mbangu wun'wanyana a swi nga kotiki ku va hlengeletana ku va kumana ni va xifundzankulu maputu kun'wanyana kutani a ku navela kwerhu ku va hi nga swi yingeleki ni ku yingela milorho vatsongwana lava ku hambiloko va xanisekile va lorha swa ku a vutomi byi nga ncinca hambiloko swibindza a xikola va haya a va tshikanga ku dyondza va cumetanga mabuku va pfuka va ya kona hambiloko ma fambela va yingeli va ku va wola maboti kambe va ya kona tlhela ka mina khuma hi xikombelo xa vo a va kombela ku ri swi koteka va nga bekiseriwa nchumu xa ku va ma fambela mana byala hi sweswi hi navelaka ku ya swiyingela lomu emigangeni a ku heta teka switudrodri hi tisa mpfhukeni hikusa hi ni va mikrofoni ya xifungo hi na loko va twa swa hi buya hi va kola ku heta tlhamuxela leswi va swi pimisaka va swi navelaka va swi twaka ku lava va fanelaka ku swi yingela
1: andleni ka ku va miri vakulu va mahungu mi khoma marito ya vona mi ma hangalasa ka atikweni kutani hi ku tirhisa vumunhu bya n'wina marito munhu mi va siyelaka vaakitiko va Dla Mariana kutani lana Ilya Juzina hi ku vona ku karhateka loko va vengaka na kona ndzhaku ka tindhambi leti ti humeleke kusungeni ka lembe
6: a mhaka yikulu i ku hlaya sweswoku a hi sekelekeni ku hlaya ka vito bya programa byeswo i ku sekeleka hikusa swi encekile amasimu ma luzile swifuwo swi luzile tiyindlu ti fambile kambe a vutomi bya ha li kona leswo a hi sekelekeni a matimba wolowa hi nga tshama hi va na wona ku kuma leswi hi swi kumeke hi nga tlhela hi ma kuma xitsonga xi li a mandle na munhu a kumile byanyi swi hlaka leswaku leswi ntamu wa liki kona a vutomi bya ha liki kona a swi luzekanga hi nga swi kota ku swi bindzula swa ku fana kumbe swa ku tlula leswi hi nga swi luza kutani boya hi va hlohlotele ku va ndiwe a hi fambeni va tatana vamamana lavantshwa a hi tirheni a nga kona munhu a ta ka buya ncinca tiko leri a nga kona munhu a ta ka buya ncinca muganga lowu a matimba ku ncinca ma le ka mun'wana ni mun'wana kutani a ku va ncinca ku sungula a twisise leswaku a nga swi kota ku ncinca a ku swi kota kumbe swi jula ku swi kota loko swi jula hi ta swi kota ngopfungopfu vola vanhu swa va nga talalani va fanele ku va hlohlotela leswaku a matima ma kona a hi ku tlumatluma mugangeni kambe ku va hi dya ntamu hi wu hlenga hi patrana vun'we hi ta kule hi swona
1: kani mambu marito ya Paulo Mbarangu a hi nkeke nkatsakanyi wa ntirho lowu Radio Msambika wu tameleka haleni Ilya Juzina Machel xihlali xa Ilya Juzina Machel lomu va yakitiko hi ku fana ni van'wana va xanisiweke hi mati ya ndhambi leyi humeleleke ku sunguleni ka lembe ra henga ka rona style yumanyesa rito ra jale ri miritweke na ri tsembisa ku vana nwi na ka minwana minongonoko ya vupalo xidzwa mahungu ya Radio Mozambique kusukela ya Mariana kombe Ilha Jusina Machel.

0: Tijisana na Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Logo na vela o chave sababinho já, inga cupuna e publicidade. Unga tichet, e fonele, 8231-05-751, cumbe 87-76-25-888. Unga tichet, utakuma umelelo gasó.
1: Emissor provincial de Maputo.
2: Muchai wa shfunza nkulu Maputo. Titsalisika Phatima Maputo 2026.
3: Nangwaka kutitsalisa imahala.
2: Lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash ni pepa ra shashamete wa ndzima wena ya uchai.
3: Yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a rua da resistência ka nhla ya 318.
4: Phatima.
5: Ya. Mama no vatsongwana. Andambi ya nyangwaka nkata ite ke mapimo. Ii veke ka xiyimo xa kwa ninga xipimisi man.
6: Eh. Se ku humelela yini swa swintshwa kambe?
5: Eh. Hi leswaku ni hundze hele ka mungani wa mina Manyisa. Ni va kuma va tshwatsa matsavu woxe. Ya ku nambe ku kandzeliwa makandzeliwanga nka.
6: Manyisa hiluya wa tihomu. Wa matsala manyingi ya mavele ntimanga.
5: Heluya. Phenga na nchumu. Tihomu ti fambe ni mati hinkwato.
6: Yo.
5: Matsala mahahlukelile.
6: Mamano.
5: Swa kudya swi nga hali kona leya swi hangalaka. Tindlu ta kona tona atina matshamela manene.
6: Ye. Ndambi leyi akulunganga munhu hakunene.
5: Akulukanga munhu kata. Sela. Ani bona swaku loko swikoteka a hi ta va pfuna nyana. Hi va nika nyana swimangani ni mavhele matsongo.
6: Leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kola kaya ke.
5: Mamana.
6: Se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi.
5: Nkato. A ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi huluxa matini. Phe matshamela mabihile. Hi fanele ku pfunana nkata. Lu yanga ni switsongo a khemela munghana. Na ko va ri xinyamana xitsongo hi ku nona.
6: Oh. Phe mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala lani kani vatsongwana.
5: Nkata. A hi nga ta fa hi ndlala la. Switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka. Vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo. Va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda.
7: Xewani, lowu i nongonoko Aprenda Mais wa Banco de Moçambique. Namuntlha hi ta kanela Hermetics. Xana u tshama u swi twa va kanela Hermetics? Xana wa swi tiva leswaku a tirhisiwa ku yini? Metics i encela bya ku hakela hi xihatla, byi nga kona ku mabangi ya ta mintengo, byi ku na byaliselaka ku rhumela mali kusukela ku bangi byin'wana ku ya ka byin'wana hi ku kahlula swinene, nkama wini na wini, masiku hinkwawo, ku katsa ni vugamu bya vhiki ni mafiriyadu. Xana byi tirhisiwa ku yini? Swi na byalile. Nghena ntsena ka switirho swa bangi byakwu, ku fana ni internet bank, maapplikative, kumbe USSD. Inaka, wa swi tiva swa ku hi wini ntsengo wa mali u fanelaka ku va u wu rhumela hi siku? Hi Metics, munhu a nga rhumela ku ya tlhasa 200,000 meticash hi siku na a tirhisa nkonta. Kasi tinkomponi ti nga swi kota ku va ti rhumela ku ya tlhasa 500,000 meticash hi siku nakona hi ku tirhisa nkonta. Ku ni swin'wana, a ka mutirhisi a leswakwe xitirho lexi i mahala. Kasi ka tinkomponi, mahakelela ma tivisiwa hi banku nakona ma hlayiwa na byi nga si na rhumela mali. Kambe nkama hinkwawo, dzimuka a ku va u vutisa banku byakwu a ku va u kuma yentelelo wa matirhisela ya Metics. Hi xihatla, hi ku nabyala ni hi ku dumbeka. Metics, mali hi xihatla.
8: Amen.
4: bola no belo avô que lá chumatsu lo akalte keshkar ka campo akalta belo ak sungula akalta belo ombere afula mela aya mahlweni kambe u gamu mbo mpepo anyimo sentango
8: one mongwe ka bakhuzeli va ntango ntseni ka campo wasa tanga bela ka nwana wa ntano wa ti weti atulela belo mpepo
4: kasi yena yendla yini
8: sati wa mbe wa mpepo nwana nga na yena makateni wa mchai wa mpepo wasa tilwe ayendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
4: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
8: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa ti weti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
4: xinwani xa kusima swinene unga mpulisa swinwani handle ka ku munyika mafi ya vele
8: wavo swikomba ku veni wansati lweyi ayendli leswi hi nga swivula akare ya nwisa nwana wakwe
4: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
8: swi komba ku veni amukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
4: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
8: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
9: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu atinweti na yinwe ati romansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku muya nwisavele utekela ku muheleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena
10: Hey leni nga hi vona hi ndambe mina
11: ya yini kambe papayi wa vatsongwane
10: seni ya hi nga rhurheli u kona a ho tshama hi ku hita ku yini he swivana na switsongo A kunga hloniphi munhu ha ayo hanyengi hi swihari man
11: phea ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku leka vatsongwana ntsena nambi vakulu va vanhu nje
10: phela u tiyisile man u nga mukuma munhu nje a ku hundza hi nge a nga ku voni nambi xeweni munene nada
11: wa vala ku ku losa nambi ku pfumela kunene loko loko u rhanga u mu losa nada
10: Hiso leso, nakona akuna wakukauka mungano nada. Kambe, leso inga tlela minjenguni ya hina. Nza uka kuwa mati matusile. Hita tlela ya anyavu munu. Hitsika vuhari lejuifaka helika lona.
11: Ish, ai kongele ni kuwa moyo obia usaliko senu. Ni kuwa unga nyangwe langa kalavotala. Loko utulela ni alenu se ya kakami minti ya hina. Hey, anishitivi man.
12: Vaka hina a hi vekene ni lisima vumunhu swi hena ni mahanyele ya hina a ku lixile inhlikani lipelile minjani inkomu i swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini a dyondzisiwile a hi vekene ni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa Swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Munti wa hina hi lokhokholo lama hanyela ni swihena swinene swa hina.